0: Nzoga Royal.
1: Nkaga chinana nkaga na itano. Basebo ni banyabo ni kwenda yobantu babidi basatu. Hello. Wanjira ta. Wanje. Njesebo. Kale wale kuwa ngulio. Ngoli kuli lisabu soga Royal Radio. Ngame ono yenka basebo ni banyabo kwenda ya mlala yenka ndikwenda ya mlala yenka wano. Hello, asema yo.
2: Ano DJ
1: wanje
2: mwana waitu waitu mala mwendolo
1: otu
2: waitu lambaranga
1: natu
2: wa mumaiso nizoru tuke saga mukaga
1: Okuva lwa Sunday paka lwa lero.
2: Webale ino.
1: Yesebo.
2: Ari baba nga ngobe tujibuliriza.
1: Webale ino.
2: Era bo baba ite kale bango bantu tunane rubale baba nga tujibuliriza bise kwanda. Ati baba nga tukuva music. Buli muntu na mukuba ati baba tani kachamu kaka kaka ni makani chamu kaka. Ati ai baba nga tujibuliriza na kwa ni mzeze kumujavi kama tarumerwa.
1: Yesebo.
2: Okugeza okuchirokola ki?
1: Okuleka.
2: Okulemerwa. Nisize sinayi nubali zena lati choka nkuwa tani okujoku mitamu. Nga baba lwa ilutalo.
1: Yeso.
2: Ayewe bari kutuweleza baba lwa sinayi nubali ilutama. Ata ichangu ya chibunga. Muna mwisa hako ni mwiru wala manzani. Nisenga. Webali ino kutuweleza baba.
1: Webali kuli disabu soga. Rwe radio mnange. Webali kubaku. Kufuanzi wentandikire. Paka esa wenu banange mwe bale kubanga muri bawuliriza balungi tusima bye mukola bene. Hello wanje
3: omurode se mukamoli babu
1: nani eno
3: munjoro kusenzira bulandi sendi duwa
1: we bale kubanga oli yo munange
3: baba we bale kutukuba muziki we bale gala
4: fanta
3: baba we bale kutukuba
4: fanta
1: Kali, undikirize. Masimu zinga komia. Masimu nga komiza.

بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أبرونج من نابا تولي ذزا أبشيكو مدكو ما يوغا چنانا منانا كوموزي مكاغا فما بسوغا أو ريو Program jotu dembu devno etwa program dawa yoku mpine wala Tuongero kusima yonajyo sinziro tuuliriza Tuongera okwebaza okweteekateeka mugula amanda kuchajinge simu yo Kyonna ky'oyitiramu okubeera ng'otuuliriza tukuwa ekitiibwa mu kyo Mugonge Muhammad Kivumbi Gemanya Program jotu demba jita program dawa Eyoku mpine wala Muzikirize Mwoku wanti obudde buyise Nenga abalwadde tubasabira Katonda abaddize obulamu obulungi Baganda baffe abali mu makomera Namwe Allah abanguyirize mwekyo Mpozi na muafiridua kawantu wa mwe tugamba tuwaveri katonda Ela jali jitugenda okudda Tugenda kudda jali Oluda yoru genda okubeera Oloku sasurwa otagenda kwa ulua kunyumiam Obula olu genda okubeera oloku sasurwa Onakula jitu aswade kwa wako na mwe Olewebi zibibi nja ulewebi tebelika Na ye tuwa gamati, mwebali kutuwa gala, mwebali tuuliriza, ila tukumiyo na te. Tuchia gina maso, nolimbi wafe, orugaman kaifa tastaidu l-mauti. Kaifa tastaidu l-mauti. Tuchia gina maso, nolukutunulida, butia omutu ya andibade, nga ye tekira tekira okufa. Enete katika ya bantu jiwa inambula Enete katika jiwa inambilozo yawe Bulye nali monsimu na ete katika lukufa Na yoko wenyini woko ete katika wandiba debutia Waluo gosingana Nga agula wano agula wali Sawa yonna mfa abana bange abazzukulu basigalenga bali bulungi. Omwana omusingana nga yeteekerateekera okufa mu mbeera y'okubeera nti yeerwanako kyonna kyali yeerwanako mu mbeera yonna asobola okubeera ng'afa nga si mwavu. Kala omulambo ogulemu okuswala abala bakubira amayumba mu kyalo n'azimba ennyumba mu kyalo tagala abantu bajje kumuziika nga teriyo nnyumba awo nnaku okweteekerateekera kufa era singa tekwali mu ekyo nti baalizimba amayumba mu byalo naye bagazimba abaana agenda mu kyalo balabe nti ayina gy'ava era yateekateekayo naye nno okweteekateeka Okuchira Ero kwete kateka okuomugundu
omuddu kwe yandibadde nga yeetekera teekera nga tannaba kaifa tastaiddu al mauti butya tweteekera teekera okufa. Omulundi ogwaggwa twalabako ensonga zaali ensonga 34. Twalaba ensonga zaali 5. Nabagamba nti ensonga nazi ensonga 15. Twakalabako ensonga 5. Naye obutalya nnyo budde nga esta etaano twaziraba, tugende ku namba 6. Tugende ku namba 6 insha Allahu taala. Singa mbeera nga mukyajjukira bye twasomako, tugende ku namba 6. Tuliziddamu omulundi omulala. Namba 6 yagamba, hafidhu ala adai salawati fi waktiha. Omuntu okwetekera tekera okufa, Sheikh agamba hafidhu ala adai salawati, beera nga ebbanga lyonna kyemanyiizo kyo okubeera nga weekwata ku swala fi waktiha mu biseera byazo. Essaawa yonna beera nga weekwata ku swala, ebbanga lyonna eswala ezo mu biseera byazo. Beera nga weekwata ku swala mu biseera ebbanga lyonna mu biseera byazo. Eswala ze twogerako, omuntu asala eswala 5 olunaku, kiba kitegeeza nti eswala ezo Allah agamba nti inna salata kanat ala lmuminina kitaba mawkuta. Eswala ze tusala 5 ezo Allah yazilalika kubakkiriza zisala naye nga ziyina obudde bwazo obumanyikiddwa. Eswala ezo ziyina ebiseera byazo obudde bwazo obumanyikiddwa. Soso agamba mbu saawa zino ogenda kusala subu yako yina gy'ogenda. Soso agamba nti ogenda kusala dhuhuli ne subu y'ogenda omulundi gumu. Buli swala eyina obudde bwayo. Kati okweteekerateekera okufa, dwana nnyo obeerenga osaala eswala era ng'eswala z'osaala osaalira mu biseera byazo. Gwe munaffe omulungi atuuliriza. Olw'obudde namba 7 okweteekerateekera okufa, akthir min dhikrillah, akthir min dhikrillah wal istighfaru bistirari bistimrari. Akthir min dhikrillah, itiriza nnyo okubeera ng'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna ng'omwogerako. Allah nga yagamba nti wadhakirina Allah kathira wadhakirat, abajjukira Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna nga basajja n'abamujjukira nga bakyala. Wonna w'obadde n'obeera nga totoddaawo kutunula, oyinza okubeera ng'oliwo wekka, oba ofumba mmere, oba oli mmoloka wekka, oba otambula, jjukira Katonda ogambeko subhanallah wayawukana Allah walhamdulillah amatendo gonna gago wala ilaha illallah tewali asinze okujjako gwe mu butuufu wallahu akbar Allah oyo munene. Akthir min dhikrillah, itiriza nnyo okubeera ng'ojjukira Katonda wonna w'obeera oli. Itiriza nnyo okubeera ng'ojjukira Katonda obuteetuulako, kubanga ebigambo ebyo byetaaga ebigambo ebyo bya bbeeyi. Ebbanga lyonna jjukira Katonda ku ky'ogenda okukola. Akthir min dhikrillah,
itiriza nyo kubeera ng'ojjukira Katonda. Ne obeera ng'ogenda kwenda jukira nnyo Katonda ojja kulanga obwenzi obuvuddeko wekka. Walistighfar, itiriza nnyo n'okubeera ng'oyita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Togamba mukati neeta istighfar namukoze ki, Allah ng'ensonyiwa. Ebbanga lyonna ebigambo ebibeere ku lulimi lwo, astaghfirullah, Allah wange ensonyiwa. Yatugamba tabaraka wa taala nagamba faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muhammad gamba abaddu abayitirize okwenenyeza Katonda waabwe, mazima ddala Allah yabadde nga musonyi. Bwe muneeta istighfaru yirisirisama alaikum dirara, Allah agambye ngenda batonyisereza enkuba nga yamuddiriŋŋanwa. Natugamba nti wayumu didi kumbi amwali wa banini. Pumeta istighfaru ngena bae njiwaliza abana, bae njiwalize nensimbi. Itha na bebitibu abalungi, okuyitiriza okubeera ng'oyita istighfaru, okubeera ng'ojjukira Allah tabaraka wa taala wal istighfaru bi istimurari, ebbanga lyonna nga obiddiŋŋana obeerenga Allah omujjukira. Bw'oba osobodde Allah ng'akuwadde obusobozi ku kyo, leeta gye bayita Sayyid Istighfar. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama e Sayyid Istighfar nga yekuya istighfaru zonna ye kabaka waazo. Ogambye nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tum a'udhu bika min sharri ma sana'tum abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ebajita Sayyid Istighfar yekule istighfaru zonna, oyogireko ne Katonda wo, omugambe nti Allahumma anta rabbi, ay Allah wange gwe mulezi wange, khalaqtani yegwe wantonda, wa ana abduka Allah wange nze gw'olaba ndi muddu wo, wa ana abduka wa'adi mastata'tum, ndagaano yo Allah wange ebbanga lyonna gye wandagaanyisa okusinza era kwe ntudde, kwe mpangaalidde. A'udhu bika min sharri ma sana'tum Allah wo omugambe nti a'udhu bika min sharri ma sana'tum abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Amazima gali nti tuyina ebyengera bya Allah ebitagambika bingi Allah byajjatuwa. Ate tuli bayitirivu akubeera nga tukola ebyonoono wa abu'u bi dhanbi, ate mu kubyengera ebyo ndi muyitirivu akubeera nga nkola nnyo ebyonoono wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli, ayi Allah wange nsonyiwa. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tewali asonyiwa madhambi gonna, tewali asonyiwa madhambi ga muntu agana amuleetera akabenje akanene okujjako gwe Allah. Tiza nyo kweta akthiru min dhikirila, okujukira Allah angoliweka. Allah gamati alladhina yadhikuruna, Allah gamati alladhina yadhikuruna Allah, abaddu abo bajjukira Allah tabaraka wa taala qiyaman nga bayimiridde, wa qu'udan nabira nga batudde, wa ala junubihim nabira nga ibasa ekiro ku mbirizi zaabwe nga bali mbuliri beebase bajjukira Allah. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, bajjukira Allah nga bayimiridde, oli nabeera nga ayimiridde nayogerako Allah, wa qu'udan nabeera nga batu ne bamwogerako, wa ala junubihim nabeera nga base ku mbirizi zaabwe Allah bamwogerako. Tawambako yagamba sallallahu alaihi wasallama
nagamba nti mantawara min allayiri omuddu yenna singa simuka obudde obw'ekiro ng'abadde ebase ku mbiriizi ze n'agamba nti la ilaha illallahu tewali asinziwa okujjako oyo allah wahadahu la sharika lahu allah oyo awatali kimufaana yawukana tewali kimufaanamu byonna wahadahu la sharika lahu lahul muluku obufuzi bwonna obuli mu ggulu bwonna bubwe lahul muluku allah oyo ye mutonzi walahul hamdu era amatendo gonna gage walahal hamdu wahuwa ala kuli shein kadiru allah bukintu kyonna kiinako obuyinza gambe ebyo n'obyogera n'omugana wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu wallahu akbar kujjukira katonda ng'oli mu ngoye zo oyoza engoye zo n'ogamba subhanallah okubeera ng'omujjukira oyoza engoye zo olina by'okola n'obeera ng'omujjukira akthiru min dhikirillah itiriza okujjukira allah tabaraka wa taala walistigifaaru n'okweta sitigifaaru mwana tunga ebikola biistimuraari ng'obikola nga byakuddiriŋŋana ebbanga lyonna kubanga ojjukira waliyo okufa nawe n'oba ogenda kufuna akabenja nga subhanallah wayawukana allah kibadde kyemanyiizo kyo namba musanvu n'agamba nti tahiru kalbaka tahiru kalbaka tukuza omwoyo gwo tahiru kalbaka gwe wenna akakasa nti oyinza okufa omunaffe ali kukyana manaka omuzimu kagafa amabuso ga royo awulira n'omugobe muhammad kivumbi muzikwa kisolo yali emegawo emizindaalo okwogerako naawe sheikha agamba nti tahiru kalbaka tukuza omwoyo gwo tahiru kalbaka tukuza omwoyo gwo min al ahqadi ogujjemu enge ogujjemu fitina ogujjemu ensaalwa allah wakhusumaati era ogujjemu n'okuyombagana ogujjemu ennyombo n'okukaayana omwoyo gwo gujjeemu enge tukuza omwoyo gwo min al ahqadi ogujjemu enge ogujjemu ensaalwa ogujjemu effubitikizi ogujjemu obutaagaliza abange twagalize allah atwagalize abange twagalize allah atwagalize tukuze omwoyo gwo tukuze kale obeere ng'omanyikiddwa nga toyina fitina toyina ng'eri mukazi wo toyina ng'eri bbaawo toyina ng'eri muneibawo toyina ng'eri bantu bawangaliramu kubanga obeetaaga wakhusumaat gujjeemu okubeera ng'okaayana n'okuyomba okaayana n'okuyomba gujjeemu ebintu ebyo oba kyajja kitya buli muntu yenna agenda okukola mu katale naddala n'abatunda emmere abatunda biki ebyo kyeyasooka okuyiga kwali kuyomba kuba kuyomba omusiŋŋaana ng'ayomba bano bankola mu katale omusiŋŋaana ayomba allahu akbar wejjeemu omwoyo gwo gujja mwenge ebintu ebitta omutima ate ebintu ebyo omwana wa tebikuleka kyekimu bitta omutima mu mbeera endala naye era nga nkulu saagala nnyo gibuuse maaso naye era nga nkulu nnyo omutima gwo gutukuze tukuze omutima gwo gubeere nga guli mwerufu eri ensi mwerufu eri abantu kijja kukuyambako abantu bano okubeera nga bayaayaana okubeera nti gundi afudde bajja kujja bayaayaana ekikumalira okutukuza omutima gwo n'ogutukuza omutima gwo nga teguliimu kakukuzi konna mu bantu si gw'ogenda ogutwala nti bakebe balimu akakukuzi allah yajja kukuteekerateekera akulabe Ne diyebilirim?
banange. Yevudako le diyo.

Na china na muna nakamuzi mkaga fama busoga royo katunanya mtusunye muko amasanyalaze na inga tukomiyo nate tugambye tuwe tuchali kuchigambe chigama anti akthiru min dhikirila itiriza nyoku wirango jukira Allah tabala kawatala wastagifari bili istimular uloku wirango wita stigifari baga noche manyiza Gatugamba kaifa tastaidu almauti buteru tekatekiro kufa. Itiza nyoku bango ita adhikari. Noku jukila katonda stigifaru zirete adhikari zirete. Tisawa yuna Allah subhanahu wa ta'ala kujambula mwenzi. Walaba ange bintu bino bikuvuga biku drivinga biku twala kubeeranga biku jambise gusi. Tosola kubeeranga jukila katonda ngatoga ni dembwenzi. Toso wala kujukila katunangu oli mwenzi na awi. Ujia kuboli bibio. Niyo wano ita stigifaru. Tujia kubei rango yenanga atoli mkwe stigifaru. Okubei rango ita subhana lomu jukila. Tugama namba msambu. Tugende de mkumulamu. Tugame tohelu kalbaka. Tukuza omoyo go. Tukuza omoyo go. Gutukuze minal haqadi. Ogujemu. Echitibwa minal ahakadi ogujemu enge ogujemu efitina efubitizi obutagaliza tukuza omoyo ogujemu enge wakusumati era ogujemu nenkayana no kuyombagana chijia kuyambako moyo go bonobe yinango ofude nga toina nkayana ofude omoyo go nga toina ange toina fitina abange ebintu ebyo tebigenda kuo tebirabukwako muntu yenna ababiina nabeera mu nsi muno nabeera nga mwana watu yesiima ensi yonna egamba omusajja oyo mukyalo oyo ayina omutima omubi omukyalo oyo ayomba omusajja oyo ayomba kati n'obeera nga ofudde ebintu ebyo bibeerenga bikuyambako tukuza omwoyo gwo ogujemu enge ogujemu nokayana oba nokuyomba kinana munana kaomoze mukagafama busoga royo programu eno edwa programu dawa eyokumpi newala namba mwenda olobudde namba mwenda egamba Addi zakata malika Beiranga owazaka mumaliyo Addi zakata malika Beiranga owazaka mumaliyo Wazaka musimbizo Wataswadaka Irobe irengo sadaka Li akhiratika Orenko merero yo Addi zakat malika beirango wayo zaka mu maliyo. Maliyo jije mu zaka wataswadaka ero beirengo wa usadaka li akhiratika orenko merero yo. Tuina alese binti bibiri. Tuina chiti wa zaka. Nga zakeyo zakat mal. Einzo kubera mbirime, einzo kubera mbio bulunzi, einzo kubera msimbi. Erange ina echigere chayo, echigere. Oloma njina zarika sambire mungu wa msasire. Erane wazaba antumanja wa mfana abe kubiriza. Seka nalimio mchere guange, mulimu chioru nana, mulimu chioru kumi. Ngolenti okubera nga mpamu zaka, elatubalage chokola. Seka naka sende kange, novu kade wanga abiri, kuminabutano, njagala kuwa zakanti ye Allah kutekele mwa mkisa. Ngoyoruma inti, mkwete kia tekele kufa, ebe nabajabitu kako Allah kuwa descent, na yu wado wa zaka. Addi zakata malika, wa zaka mumaliyo, wataswadakta la akhiratika, ubiringa nukusadako sadaka, Olwe nkomerero ye nunji. Kubanga buluo wayo. No sadaka. Mwana watobo ogenda kube irango teleze nkomerero yo. Ogenda kube iranga wejeko presa. Allah agenda kuingira musonga zo.
yeno mtu agenda okufa wetekere nokubiranga owazaka imtazim biqiraati alkitabi la wa intazim biqiraati alquran alkarim bangalunna itazim biqiraati alquran alkarim wirwane ko kubira nti bangalunna osoma quran yechitibwa birango osoma quran yechitibwa mbaga tukubidizo kusuma swati bakala mayumba gafi. Na tukubidizo kusuma swati muluku. Ebanga liyo nabuli unaku. Beirango suma Qur'ani yechitibwa. Okubeirango jisuma buli unaku. Duwachi. Tadabura. Erobe irengo jifumi intilizako. Qur'ani mane siya kusuma kujawo bujam papula. Jisome Qur'ani ato jifumi intilizeko. Olime kubiranga gujabuzi nobabula. Ya ayuwa ladhina amanu inamale khamul wali masura wali azlami lijisum inamale shaitan. Fajitani mbo lahala kumutufulihon. Nga wote wachuma ni ya lojifumi intilizako. Tunulira aye zozo somye. Tunulira Qur'ani josomyeyo. Ekulanze chi owa ekulagide kola chi. Chiche kuzizako. Sheikh yagama qiraatu al-Qur'an fadira. Okusoma Qur'an kirungi. Nina agama tuwa amala bihi. Ojikolera ko chechobwe teka joli. Soma Qur'an kirungi. Olina soma Qur'an ogati msajja asome Qur'an. Mchala asome Qur'an. Na ye jikolera ko. Olwalira abaana n'abantu bakute Qur'an ye mu mitwe. Ne ye ganyo kukulukuta. Ogenda kumitima jabwe. Chovola bantu wakatimu kubeiranga ina Qur'ani mutwe. Temu ziza kububi wala wado kulimba. Wala wado butambuze. Ngatai ina Qur'ani ya Allah mutwe. Wala wado kulimba. Ngatai ina Qur'ani mutwe. Abalabaji sumamu mpaka za Qur'ani. Nagia mpaka za Qur'ani za chala nasuma Qur'ani. Niba muwane certificate. Nibamu ni chitabo cha mkeka, nena afutu keyo, buwabaze na ulio msajanga ya galanga tanye na muzako, ainzo kola te chinyume cha Qur'an chegamba. Hii, okusoma Qur'an ingo jifumi intilizako, nga aje tulabie yo mswati maida, aye ye chenda, Allah gama nti ya ayuhaladhina amanu, abange mwabakiriza innamal khamru mazmo mwenge notegerant Allah ko dabakiriza abaganyo kunyo mwenge innamal khamru mazmo mwenge wal azlam wal ansab innamal khamru wal maisil wal azlam wal ansab Allah yakunganya ebintu abo omwenge zala weraguza ochegera bulungi kweyo cyanjo cyo Allah agama nti rijison ebyola babitamwa eryo muntu ababitanide rijison bitamwa mini amali shaitan irabiri mirimu ja shaitan nagamba fajitani buhu mubirenga mubiye wale ebintu ebyo la'allakum tuflihun mugenda kubira mfuno kwesima ngira kufuna kwesima. Qur'an tujisomene tujifumi intilize ko baganda bangu. Chovola ba Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Iye Musurat al-Asri. Biyaringa akometinga kuyo. Allah ya gamant wal asr. Allah ya layira evisera. Na gamant innal insana lafi khusur. Mazima abantu na bali mukusirana bali mukufafaganirwa. Ni ya gamat illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasawa bilhaqa watawasawa bisabr. Sheikha gamat lau anzala Allah. Singati yasa Allah hujjatan songa yonna ala khalqihi. Iriye bitonde biye illa hadhihi laqafatuhum. Ya gamat yasula yuka yandibade tumalira ngati wali chitagisa. Mbira yuna. Ngati wali chetagisa.
Chetegeza nti Kur'ani ya jisoma na jifumintirizako. Tadabbura na jifumintirizako biyasomye. Nemu jakebio Allah biyatayagala. Nemu lekele dembe Allah biyayagala. Chinana munana. Kaumuze mkagafama tugama kaifata staidu almauti. Butiawe tuweti katekilo kufa. Mulimo kusoma Kur'ani HT wa. No jifumintirizako amateka gosomye. Namba kuminemu. Namba kuminemu sheka agamba. Ibtaadi. Ibtaadi anil kabail. Ibtaadi anil kabail. We wali nyo. Okubeira anti mwana watu we bagalama dhambi ya manini. Ibtaadi anil kabail. We wali nyo okwewa galama dhambi ya manini. Na gama antino wa muhakarati dhunubi. Nebi tono okunyoma ebyono nebi tono. We wali okwewa galama dhambi ya manini. Ateno okunyoma ama dhambi ya matono. Kwe ilangu ganyoma. Ulawanga agali yao amanene ogakola na matono toganyomi. Bwe wala madhambi amanene omuli okutta omuntu katingo ya kubye msajja mkulu akabuluka na amuta ilo dhambi dene. Okumanya dhambi dene. Bogena mukoti yenseno bayinzo kusalira emyaka ngoli mukomera. We wala okutta omuntu, we wala okwenda ilyo dhambi dene. Mwe wala amadhambi amanene, mumbere yokubiri wa muqarati dhunubi. Era mwe wale nebyo, nebitono. Ebyonono ebitono ogendo bikunganya chenga bola benyumba oli abera mu nyumba nga binakwajisimula nyo nakulwagendo kwa wagendo okwagenda okusenguka aberenga ajivam ayinzo kula ebintu wansi we kitanda ne yebuzengirije bya jam kakafunku nali aliyeyo ninga binakwabadde asimula nawe. Bakula abulina kuolinga muna din. Neyolwe byono nebitono. Byonyoma bigenda kola nkonge. Bigenda kola obuchafu. Bigenda kono onera kuluna kuole nkomele. Toga ya madhambi. Bela angawa nabali mspirite. Tebaga ya mutumuzi wa misango. Na bila wagenda kuata, omuntu nga taina wadde omuggo, bamusindikira abasirikale abasukka abasatu. Tebanyoma mulabe. Nange naawe, twetereze mu mbeera. Ey'amadhambi, twewala amadhambi amanene, n'okubeeranga n'amadhambi ebyonoono ebitono, nabyo tetubitwala nga nsonga, na tubirenga tubyewala ebyonoono ebitono. Namba mdenga butambula. Tugenda ku namba kumi ne nabili. Namba kumi nabili. Aksinu khuluka. Agamente. Aksinu khuluka ka longo sempisazo fiti amiru maanaz. Longo sa empisazo. Chigambe icho. Nabi ya chidingana nyo sallallahu alayhi wa sallama. Narugama antu wa khaliki nansa. Yisabulunja abantu. Bikholiki lhasan. Atobe rengo inempisa. Abange tulongo se mpisa za fi. Abango mtu ataina mpisa abamubi. Abango mtu ataina mpisa tawali mtu wa mwegomba. Mpisa mumbeira zuzuna. Wa khaliki nansa. Abantu jabba isabulu ngato ina mpisa. Bikholiki lhasan.
babuza ombaka babuza Aisha radhiyallahu anha kumbira zombaka labagamba nti mbaka emisaze zali Qur'an emisaze zali Qur'an Qur'an chegamba ngamwana tuchakola chivola bali mwetowaze nnyo longosa eneisayo longosa empisazo toli wa kitalunga woloza era wono bango ufudde nebajja nebogera kujeneza iba ku mighty yo chono omsajjono olwa abalala abongera okusukira ddala empisa paka mu time yokufa bafiridwa tata waabwe bafiridwa mama waabwe bafiridwa era wono batoyina mpisa zijja kweleka ne mu time yokuzika abamu kubaana bo n'abamu ku mikwano gyo gyobaddeoka abaza nti emikwano gyo ajja kuyimirira mu bantu abanakuwaze abagambe tugenda kusaalira maama wange tugenda kusaalira tata wange tugenda kusaalira naye ayina irizi va mu layini abantu mmwe lwaki mweswaza okwerangira ng'obulogo nti ayina irizi ave mu layini gw'osobola okuvaamu nga gw'ogiina ate oli ayogeranga amulabye olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaazanga abantu oba jeneeza n'okusaala eswala eza bulijjo n'okusaalira jeneeza ng'amanyi nti mu bantu abasaalira abayimiridde emabega wa jeneeza ogisaalira oba eswala mulimu abannanfuusi wallahi teyabagamba nti gwe naawe naawe mbajjemu lwa bunnanfuusi yabalekangamu naye ng'akimanyi bannanfuusi era ng'amateeka gakka ku ye allah n'amugamba tofaayo innal munafiqina fi ddalikhi asfali minannaar omunanfuusi yagenda okubeera ku ntobo y'omuliro naye nabbi teyagamba omunanfuusi aveemu naye gwe oli ku bantu bakulu oli ku basajja bakulu oli ku bantu abazze okuziikirako abazze okubeera mu kuziika maamawo abantu baleke ono omufu bw'abeera nga yafa nga talina shiriki kino mbiddamu omufu abeera nga yafa nga abadde mustaqimu nga abadde kkubo golokofu nga talina shiriki ono ne waanajja mu layini omusaalira ng'akola shiriki tebigenda mumukwata oli waabeera ng'ali empuuta nga gwe togiridde n'ali empuuta n'abeera egenda kuwunya ku ye tegenda kuwunya ku ggwe amuliraanye oyakuŋŋamba nti nno omuntu aba nga alina shiriki n'ajja n'ayimirira mu swala n'asaala oyagala kuŋŋamba nti nno eswala y'ono tejja kutuuka lwakubona agingiddemu nga imaamu asobola otusaaza ng'ava kwenda era ne tugamba nti salaamu aleikum warahmatullah ne tutambula ne tugenda ng'ava kwenda naye ne mbeera mu kweswaza olwe mwe n'asaalira olaga imaani salaamu aleikum warahmatullah bannange tuja kusaalira maama wange omuntu yena ayinayiriza aveemu abantu babeera bangi naye ogamba nti abasiraamu muwanike bonna bawanika bogamba nti abashiri ku muwanike tewali awanika oli ne wakubadde nga ayina ekyayi mu kiwato kye yasibamu ne wakubadde nga ayina by'ayina ng'era kimanyi mushiriki tasobola kwogera kati musaalire gwe longoosa mpisa zo woneeba n'akuziika kasonobeera ng'olina empisa oba oli mulimbo oba oli wammwe oba bakuziiseewa kasitonobeera ng'olina empisa n'onooba toyina mpisa ne bakuziika mulimbo wakati tobadde na mpisa ku bakaa banno tobadde na mpisa na bantu banno agambye nti okubeera n'empisa ofeeyo nnyo mu mpisa omwo ahsinul khuluqaka longoosa empisa zo fitta'amiru maa nnaasi n'okukolagana obulungi n'abantu n'okukolagana obulungi n'abantu lwaki weefuula nti gwe oli wa kitalo nnyo gwe atagenda kujjawo esimira entaanaayo nga bagenda okusima n'entaana togenda bategeera
Wachi abantu bayisa bulungi. Wa khaliki nansi. Wachi abantu bakandwa tobayisa bulungi. E namba 12. Namba 13. Tuli kaifa tastaidul maut. Bicho mtu ya tekido kubiranga. Yete kateka na vyo mumbira yo kulinda okufa. Mkubiranga sawa yuna Allah kujambula mwensi. Birra walidaika. Birra walidaika. Yisabununji bakadde bobo mbiriri. Birra walidaika. Ogenda kufa. Okwete kia teko kufa. Tuwalo mutawana. Oyisabununji bakadde bababiri. Mama one tatao. Berango bayisabununji. Yagama antino. Wasul arhamaka. Oberemu oberengo yunga noluganda. Yisabununji bakadde bo. Nagama tuwasulu aruhamaka Irobe rengo yunga noruganda Da iman Ebanga liyona Obe rengo yunga noruganda Togama tumuganda wangoyo Kwa na waruganda siba angu Ira Allah gambio yunga noruganda Iranga achimanyi nchi oruganda Okuyunga noruganda Sichechi ntwechi angu Okuyunga noruganda Wallahi Sichechi ntwechi angu echi okuyunga noruganda Okuyunga Oluganda si ekintu ekyangu. Era mu bintu ebizito mulimu okuyunga Oluganda. Oyinza wagala osike nabo obasembeze obafumbire kamere bajje bakalyeko kabagamba nti oyo lwe twatuyite ewuwe yatusiriwa zaffenna yatuyola ebigere yatunaabirako atuliisa gwe embuzi yatudde yazijje luddawa wali tulyanga mbuzi enjoki oyo yatunaabirako zikyagera mu maka ge n'ebayunga si bangu n'egwe yunga Oluganda daiman ebbanga lyonna kuba nyalomanye nti lw'obeera ng'oyina enkizo kuba nno Bagenda kuruanyisa. Yes. Chobo manya. Kiriza kusibu wofuna. Chosinga kumuntu ateko kuruanyisa. Kati goluganda lolu ina gwe mugaga. Togenda bawa sente bonoba gaga waze. Echo msharia techiri yo. Ala ya gaga waza. Bada kuwe irango li mugaga bonga wavu. Bagenda kuchawa. Nawe tobachawanga gweyongera okuyinga Oluganda da iman ebanga lyonna kubanga baganda babo bibagenda okubeera wongo ofudde bibagenda okusula ebweru bibagenda okubeera nga batawanyizibwa okufaako nga togenda kudda obudde bundaga nti buweddeyo atenga ebiseera bidayika biweddeyo atenga alabe kyakya bigambo bibiri kale Tugame nti tujja kweta bujulizi kunsonge yo. Nenga bujulizi bungi. Okwagana okuyisa bulungi abakadde. N'okuyunga Oluganda. Ebbanga dyo na. Nagambe ekirala. Ej'alinafsika. Ebbanga dyo na. Ej'alinafsika. Swadakan. Swadakan jaliya. Swadakatan jaliya. Ebbanga dyo na. La takaba na bani omoyo go okubiranga osaddaka okusaddaka ogenda okusigalawo sadaka tujaliya wirwane ko kubiranga osaddaka sadaka tujaliya egenda okusigalawo eregenda okubira tanfauka egenda okuyamanga ovudde mbulamu obwensi mulimu okuzimba omuzikiti mulimu okusima amazzi Mulimu okuwera mulikwa. Mulimu. Kolerera nnyo. Twala nnyo. Otunulire nnyo. Mwana watu ebbanga lyonna. Omwoyo gwo. Otunulire nnyo. Mumbera y'okusaddaka. Sadaka tulijaliya. Kijja kuyambako. Ng'ovudde mbulamu obwensi. N'ekisembayo. Aksinu dhanna billahi ta'ala. Lowolereza bulungi. Allah tabaraka wa ta'ala. Inda kulli amal. Buli kyokola kyonna. Allah mulowoleze bulungi. Lwaki yatugamba okusaala mulowoleze bulungi buli kyokola kyonna ekyogenda okukolako kirowoleze bulungi eri Katondawo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala
mwana watu waba kwagala oberengo kola byayagala katono nnyo ninachinda bwana chestige de bulungi era chikabite muvako neze kamalo kubanga avako ndabi.

Chana mnana kamuze mkaga fama busoga royo katuna nyo program dawa jitucharude na yo mkwe wazagwe agumikiriza katuna kituwa ugedeko kale ebanga yuna beiranti aksinu dhanna billahi ta'ala banga yuna tukami nti beiranga mwana watololeza bulungi Allah tabaraka wa ta'ala beiranga umloleza bulungi banga yuna kwe chobo gendo kola chona kakasa antikatonda o omuloweleza birunji. Oloweza chinunji ebanga yuna. Chigambe echo. Nandiba den chongereza ako wawenti. Nandiba denga chongereza ako. Mumbira eyo kuloweleza obulungi. Ala tabala

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakika ebula 16 okwera essaawa 12 edda okunkya okwonnaku olwaleero samba ekikunta gy'okole ensonga disobola okuba nga ditambula malidaadi sana mukago alituuliza ikkiriza tuyiname nga tutandikira mu bitundu ebyeyiganga eyo ewa Bwana Morishid Ogwanga ajye maiso okuba nga atukobera ku nsonga nga bwe diritambula mu bitundu ebyeyiganga awo. Yes, Bwana Musiraamu.
2: Yes, wabakulu.
1: Oli otyo ow'ekitiibwa?
2: Ndi bukalamu Katonda yatuwere kukira ekyamaadi.
1: Alhamdulillah.
2: Ekyalo kika ikamusaawo eno omulungi akawuliza busogalo redio ndi ku mwoyo.
1: Eyakyabazinga, yesebo.
2: Eyakyabazinga lata.
3: Mupologulamu nambandala.
2: Mupologulamu nambandala bajja basoko okompera memalebona bajja bakola.
3: Mulina olutalo imwetimwe musoka amawuli. Banko babedita batakuno obusimu olikodinga gemuliituwa.
2: Aya inga watu kubira na watu kubira.
1: Bali pota bafuka bait.
3: Uli la baba kubira na watu kubira.
2: Ati kubira na laka uli reko okozi.
1: Yes, sabo.
2: Malagasi ndi kila guu. Ya soka ni kwa mbala bandi kwa kopera.
1: Yes, Ogwanga tu wensonga ibiria iganga mko.
2: Ndi kutani kila mumuti mako iganga.
3: Yes, sabo.
2: Ye wandi yose iganga unisipari. Janga munisipali teno elimu amagoloza abiri. Mulimu egoloza lya Northern Division
1: ni Southern.
2: Mwabamu egombola lya Central Division.
4: Central.
2: Goloza nini Central?
1: Yes,
2: sir. Janga munisipali teno kulemberwa omubaka Bedi na Samudi Ogole. Member wa parliament muna kisinde oba muna kibira kya National Unity Platform.
3: Yes, bo mami muri shidibo yongero teda muri kutuka
2: abena samudi yabole muna kibira kya NUP.
3: Yes, bo
2: oyinza okuja te National Unity Platform. Muna kwe chikumi takoze bubi.
3: Yakoze muchi
2: agiye mesho lokuba anti alobingira amachache bintu byenda ulo
3: nga
2: yatwala ku chachi ya Zion enanga ekunkiriza olukere bubiryo bwa Uganda
3: enanga mukanisa
2: enanga mukanisa
3: otyo
2: mudiyo bali ajye mesho lokuba anti alobinga furba sadizi
3: nga da kumutendera chi
2: da kumutendera gwa university
3: nga abana badi twala
2: abana badi twala bakunkiriza enkaga. Ugundi basa zigo dava kumba universities dali ibiri. Kwali ku St. Peter's University ekanyanya
3: otyo
2: kwala ku Netimu University. Eri mbyo bwone liye kibambe kyagure woluna ku olwaido echi banga tocho akosisa business community muchibuge cheiganga ndadala basubuzi abo mu lockup abo mu taxi park abo mu bus park uyu mbagu abo bakorera mu emirimo ba lockup bwa vire kwa mabati mu maji aga fude mbie mudiye bore iru yeru kirira basubuzi banana mabati 10
3: na mabati 10
2: amabati 10 ge yaba wero na kuruencho. Olwaido rwagise. Ya kakoma na chigabanda kumukusele kubu yu mbavu nubwa yonu neibuga.
3: Yee.
2: Edole na kwechi kumi abedi na samudi yobole. Pasoko ilukuba nkiakola.
3: Aguze mwenanga ya kanisa. Ya agaba basalizi na mabati.
2: Na mabati.
1: Yes. Subira nebindi.
3: Ebiri.
1: Bia taidi ngo mundu.
2: Njia mchuguru sausi.
1: Mchuguru
2: sausi ya ni mwana wako mbola mli muna waninji.
3: Otio.
2: Muli mbulama kisabu kaunte. Muli mwegolo zerie na Kalama. Muli mwegolo zerie na Chigo.
3: Yes, sebo.
2: Ebu piwewe mamwe tandukeza Kaluya. Wa National Unity Platform. Ama zile kati ntimuna kwechiku ni Kaluya. Azila chakoze. Era abataka mkitundu chikwata andikoko kolima. Kuni mbeali nga atu mwomoba kango mwomoba katu kaya zika ya kolachi. Kanya tulangu na kagwatu mawakuni mbeale kero ukuja.
1: Yesebo.
2: So muna kuchiku nyandruki za kauri ya zecha kutele mantuka achuguru sausi.
3: Hmm.
2: Aotu vwireo.
1: Hmm.
2: Aomu ya mfawa wani kuja mchuguru nosi.
3: Yesebo. Hmm.
2: Chuguru nosi ya rima wago mbola gano wa manga. Mwenye gombo ya nabi chende. Mwenye gombo ya kidago. Mwenye gombo ya nambare. Mwenye gombo ya erie na wandala. Chuguru nosi ya nungu baka wayo. Mwenye takungu, simioni,
1: bamuteze.
2: Mwenye chuguru ya National Resistance Movement. Nika ni NRM. Muna kwa chikumi, eti sose. Kuhusu miyo ni pamutezi. Yayo gerela masana za gei kaziku.
3: Yako la atia?
2: Yayo gerela ayosonga ya masana la ze agei chaleche kaziku.
3: Hmm.
2: Evi gambebe naki kova Rachel na Evo Rebecca alituwa la kadaga. Ya mkuma nti mama, amasana la ze agei kaziku. Okufuwa simbe ngevi konde vya masalaze tiku vanga gaya. Nisa uwe na bantu wali mchivululu.
4: Baliwa.
2: Eh? Vati kumukolo ogu wali mchiguru mwosi kadaga ngache ile yoku.
4: Hmm.
2: Kadate vigambevyo ya mkobe vigambevyo. Yewaya valikudi taku saa uwe ne kazi goku ama salaze valiki hako yewaya. Ila bantu wali nzo kwaka mkasa zako nakono kufuwa kuti. Nenye songe yo kubiri.
3: Ngatu wangu ya kubangu yetu. Mamili sidi olake tuda kubaha kubangu.
2: Haa kengi simiwe ni pamteze. Yagule itaka ike ina.
3: Nga aguli rani?
2: Yagule itaka ngalukwenda bazimbe kukarisa center.
3: Eye ya government.
2: Eya government. Yagule itaka ike ina.
3: Hmm.
2: Yagule itaka kukarisa center ya government.
3: Yagule saidi chela yagule center imeka.
2: Ya jikula mbitu mbebiye na mchende.
3: Ese nda imeka?
2: Ya gula wana wana wani waka ila iku minabuna.
3: Hmm.
2: Sado muna kwe jiku mine domu kukungu simiyo niwa mteze.
3: Tumalili zenuba kakapali ya mentuwa mchala. Wa district.
2: Tumalili zenuba mchala Mariam Seifu.
3: Hmm.
2: Muna kwe jiku mine disoseda Mariam Seifu.
3: Hmm.
2: Azira chakoze.
3: Kali. Tweyanziza.
2: Nika alimu shigiru kwanga mdistu chayi ganga chaba singa wawuso gafumfuwe wawuso gokusanya na amani.
1: Ogwanga
2: wajisebo
1: ndikuenda oire mwuku Kaluya ni Mariam Saif
2: mbega atumuna kwa chiku nyandrukiza Kaluya.
1: Mmm
2: ala idatu manga awantu bajaba azika kuni mbae sawe no tichi kari wo
1: yale kira
2: no nimu bantu wa uzemu.
1: Ogwanga Mariam Saif nga kani ikana ikonto
2: mbe kwa tere kutoka kanikira muziki za mukabi
3: be
2: ne kutoka bo likani kera beta bantu ka bagura vintu ya kamera.
1: Mm.
2: So kama tere kanika nga kutoka nikire mu nga wakanikira muziki zo kutoka nike
1: kale toyanziza
2: kada tinga likumariza kalo rozio no mundikire zenga ku namba yange ya simu ere 0707 abinamukaga Iku minaina, atanu na itano. Ziro msambu, abinamukaga. Iku minaina, atanu na itano. Chaba zinga wabuso gafumvuwe, wabuso gokusana na amani.
1: Kali tuyanziza, bwana Ogwanga Murishid. Neso nge daiganga. Obo na Ogwanga.
3: Oso se kwe tegereza achi, gakuwa ide.
1: Ogwanga, nija kuikani na ye kumuntu ati.
3: Mulele.
1: Ni omukulu owa chigulo ya Maserengeta.
3: Mm.
1: Andukiza Kaluya.
3: Mm.
1: Wali haba kulembeze mchivinecha eni mchivinecha ni yopi haba londebua haba mkuba MP haba londebua aye nga buchanga haba londebua tiba idanga mkubo neka.
3: Mm.
1: Omukulu owa yalimu
4: Andukiza Kaluya.
1: Yes.
3: Mm.
1: Era wali ono omukuba kulembeze mchivinecha ni yopi wanebusuge yankuba atituetaga replacement
3: ya Kaluya.
1: Ya Kaluya because mwene echibalo chiringe chawa.
4: Mm. I didn't know kuchikumi. Can you make a judgment really?
1: No, we are not judging, but bonga mochibi neche new people na subira batiyama, but andi kubo na weakness
4: yomu. Anti, okobyo tiriyo ewinup ya kuko
1: yes.
4: Oyo of course aba koze judgment okubanga ali ko banti tuba tulikweta aga replacement ya nga tuwakata
3: mule na
4: kuchikumi
1: ba bayo
3: no always adibuti levu ya andukiza kalu ya jali kwa abele abele mosaba konzi kumpi wabusogayo na inabele mobilize coordinator but kulevu wevu ya coordinator after kalulu wale kalu ya nga tukajamu kalulu nga tukajamu sila biyakuno ni ya kalulu no kuole kero kuno ni ya kalulu nga nibu wali mkoboti wali futu sojo weni yu pia file kamali nga javu gemo tokaide nga nibu wali mkoboti wali wano kansala hali kulo chinga hali kulo singo kufa mweni yale mwakira mweni yupi nga kalu ye idaba unwe cheta gosula kumuko la suleku aisa agadi no mga ngo mgemi
4: anti kati wale yali ya kalifu na mirimu jia kukola
3: buti vya ina hababa mkonstigensi
1: bazirabi
3: yakola
4: no bali nabyo and saa wadi no we have senior parliamentarian muparlamentari ranga still we are yet to hear about them tukali nga to, I mean from them nga tukali kubategera biebali bakozeko nga ya teba MPs ba man
3: nga kwa nono ene senior parliamentarian zikino kisanda chaku yali yekwe tano kisoka ba mkuba ye ila guo kubiri so ye diye tano kisoka yeye ya dema tamla bunge kisanda chaira ku yas ya crossing avamwe ni ale mnyira mweni yupi kai afu na obuganguzi yeye ile parliament kalu yeye ni senior parliamentary ya naiko likina miaka 10 ali legislation
4: so kati tumojaji ngere kuna kwa 10 because ila tibuli omuntu aida ko lina muna kwa 10 ya diso
3: no ajitegeza lina olinga liko ba tuliko tukozenso
4: ya kubamba na 10 tu okute okutegera be bakakola ku sofa tichi bachibi era tuongera no kusima abali kubangate bakolako ena kwa 10 edisoka wabule kisanda cha miaka 5 kubati tusobola kanti tuenda replacement ayenga waliye miaka 5 maise jo kubangate tutabo
1: obona nechindi abakulembeze betulonda tibafanani andowoza
4: obo chitegera
3: batigaluwo
4: kuba ife twali bwe twali mu municipality yebu jili Asman yako bati nze timwatu maambi ulenzi
3: ayajibaga
4: tiyaba wano but ya nga MP yachika mu parliament ebitufu byen actually chika mparlament emirundi nga juwela yo representing a bujiri emirundi ejali ejuwela ku floor ya parliament and he tried it lob obo kulobingira constituency wairenga tebu abantu abasinge bisere bisinga baba betaga sente nkalu nobuzibu obuletira nobuzibu obuva kuni ba MPs okubanga titulibo na performances daibwe ndio mu adakwera ku parliament ayogere ainga to mulonzi ayenda sente obo chitegera ainda mambone ku kabali kumu wa kusente nkalu obo chitegera sobuli omwaba nebigenderwa bye mu ngeri ya idye tituli komanti mutakola kubanga ekisanda kyakola ki kyatandika tituja kubaja wairenze nganze tidaba jajingira wano mungatu wakatandika yes
1: kale katumule mtuli kuira
5: amainoga kuruma gaguba galimu ebituli bota yechocha obechi nogo kagasana lala hose nyaga pamo musayi oli nanu ilulala ubo unakamwa senesa nana habo mouthwash bweblezo butufu bweneka kasamu kuidanda pendwa ile damaino nana mwagane mufamase drug shops ni supermarket dona dona aye wegende reza abafere tiba kuguza kapamu kutia oketa kamiu nana yaka kasibwa National Drug Authority.
6: Mano idandabu umuntu watu ukani woko weda. Aye birwa ilebiru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba we idandabu watu ukana wako wa.
7: Olimo nendo ere dodonaduna domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu obwoko cherere meme. Nka ni heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note musanvu ina ndala munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note musanvu musanvu ina itano isatu itano ibiri mukaga munana era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough for wabuli chika
8: Jato 4 Premier League La Liga Serie A Bundesliga nevi kopevi ndi chodo Kosa wala kubisima kuku 40 bet Geza kukunkola ya fair cash outu Ngeno nesingo kume yama sima mkola dona donde da cash outu muiganga Mweno solo kakasanti offers wedi barimua Ngoli inga ku OTZ liwo Ige mipira tijikunona Tulinadi bet seda aviate do welele Obuka ile nsampu pula mbili ya nobuli wo woku wangula budi unaku Atenge mixa do kuangula Digerela ila lebi kubibida vila mbilira Uli unaku Igo yenda siroti Tuangela kwe mizane miaka minji uli unaku Budi kuba jaka poti Uyongele kumikisa dedo kuangula Ni Fortbet Tuchalile www.fortbet.ug Hidu kilanti betting ya ndikufukiro muze Elani tazani babana bato Baga abuvu na nizi wango ulikuzana
9: Fortbet Play for billions now
10: Esa wadi wezei kumina ibiri edo kuncho Usoga Royal Radio

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakiika eweza endala nemaze okwegana essaawa 12 ed'okunkyo tuli mu kalondoozi mukagwa ikiriza tujye mu disitulikiti eye Luwuka osobole okuba ng'otegeera ebiritambula mu disitulikiti ye Luwuka tuli kuyingira weekend mukagwa alituuliza gemaisimoni gesta 2/7 odawangula akasente kunkyo kuno ng'obita mu kazaana ka Busoga royo bingo gemaisimoni gesta 2/7 odasobola okuba ng'owangula akasente sente.
2: Hello.
3: Wanso.
2: Mukulu bakali wasuzotia.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Wasuzotia so.
2: Sauze bulungi we yandule tukube niyo sinzire.
3: Noni batawele bakali mukusinzira mu district eroka.
2: Yesebo ena ku ekikumi luka ina constituency ibiri nomba ko muchala mulala. Ena ku ekikumi de wedi soka ditambire ditya side yeyo ku ground.
3: Ena kwe chukumi, nitambwile bulungi, okusinzira kubo byebajire nga bakola. Ndija atandikira mwisaza eri aluka South, eri kolebwa amagombola omusanvu, ngano omuliwa ibuka, buka angana agandi, eyo luka South, ekulemberwa omwami kisa Steven bakubalwayo. Steven bakubalwayo. Agaziza kwa kulobinga ebintu nga mabati nga aliga la chachi yeye nakavuma mwigombole irongo chachi yali mumbera mbi yatukana okugwa yajja yajizimba okuva ku foundation paka ogisereka muna kwe 10 twavwao yajena bubya primary school yagaba ya mabati ya zimba na bibina bibiri muna kwe 10
2: ya government
3: ya government
2: ya gama kusente de ya zimbira government
3: ato ya tukoba ife ati ndo amazo okulo binga yeso awona ala mfuile mluuka South na ila kumuchala na abili anet ato ala magombole kuminabili akakola district yeruka ono omukyala ng'omuntu ajira nga lobbinga ebintu bingi okutandikira abakyala abasinga obungi madwaliro bali nga bazaala mu mbeera mbi yajja yatandikako okulobbinga ebitanda yabita ku health center ediri ku mitendere egy'okubiri nga kibinga health center 2 yataaye ebitanda bibiri yajja kunawana go senda tu yataye bitanda bibiri ekyo kyaba nga kigemye kwatyo muna kudina ekikumi amasanalaze ekyalonga irongo agali senda 3 generator yali yafa emyezi esatu yageza ku clubbinga generator yezawo generator eyamba ku eidagala oba mumbere enungi oyoni na Brianet bena mulondo ile kumuna kwa 10
2: yesebo
3: natuja muluka yamani nanina evo omwami bagole John oyongo omuntu a ni mucharota boneka obaba Kampala obaba Latidina ku nuligeza nuogeza amnondola oweta bayo
1: nena mbe damasi yes, yachusa
3: namasimu gazira aya abantu ba namasimu gene gazira ku
2: agore ngata tacho sadamba
3: tata racho saya ndi mucharo taboneka ebisere ebisinga obunji taboneka
2: eh
3: yeso
1: kale tuyanziza
3: kale ngabe
2: but with one bagole John mchanga timwangu wacho sanamba namba je ndi jatandika nayo nga yakaida ne kaliku
4: so wa mwayo gera koko konaye izoba oh izoba nge namba ekalikuwa inga timwayo obake eyo namba ya chama yogerera kunimwe mikwano da bamani
2: nga public enayendi
1: Odi abakulembeze bano bayino muzogo.
4: Abayo ni namba inga ya chama.
1: Aino muzogo.
2: Bali ne dolu kale. Namba ya dolu kale ne de iwe.
1: Hati yabiyo kasabi na haku TV game.
2: Hati yabiyo bituwa kwa vizira makulu. Waliwa mkulu kuna tamula kukuna imoto kemu. Nga simu ya reconnected imoto ka. Kwa kubamuto erira moto ka. Nga kwa hati erira moto katoba makulu. Soko lwa china batreyo.
1: Aenda ya mungalo.
2: Aenda ya mungalo. Hati yabiyo erira moto ka. Yoteba makulu. Eri mwamakulu na eri kulira mungalo kujenda ambula nayo.
1: Kali katuje ewa bwana Jamal la Isa William District ya Buyende ya subulo kubanga tukobere mbera eri mu district ya Buyende Buyende msada gwina ya mulire.
2: Sada miaka angata na mukaga.
1: Katusubule kubanga nonia msira mwisa vile jamali ya jema iso kubanga tukobira embera angabu hili itambula mdesu kiteyevu yende yene idasubule kubanga tukobira ku bakule embeze beyo engeri jibatambu izamu emirimo bo yende elimu mini sababalanda ingini ya Moses Magogo na mulondo sala weki tambala ida jama iso kubanga tukobira. Yes Jamal.
5: Naam.
1: Wasuzodi ya sebu.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biende uchere bulungi. Okutola ku mpozi madina gawindo kutola. Kiragabula genti yawe chokulya tujachifuna.
1: Ndese ba uchirunji.

0: ngudo babikola ino bisera bya campaign leo bamala okudirimanga bamala bakobati omulimo gwe fiti gwakola ngudo buti tudatwa analokenga isubiria tudatwa abantu tudatwa setting agenda ngaisubiria ibiririmu ife abesimbye ekiserecho wedaga kota kadingi di wakoboti nzenga zedi bwenfunja muidwa bwembitamu abachala timukafanga muzala engude mbi njadi kola abasaga bakabwe jaba kobaku okuvuna bulungi butuwe positioning muna kuibiri satu mwezo gusoko guo kubiri wanonga tuakamala wanonga tuakabita obaba muhozika kubobo kaikula ira ekampalo bakali okalifu na renti wanumba okalifu na songa lachu wandijire kupali ya menti obaba amu buwamala no ingira pali ya menti obo nange kisera chechuo kumali na mchalo kitono era nendo kusoko sima baba kaba ira nga iwo ira gaba ube ni wabange za choko lakari nga nibo ira siba uwo nenda soko kweba zoko lo mlimo guamani kwa liwe na yako bati, ndi Kampala kaina kwe gasa la lugudo ngo, kwa bati, nkukolo ireche. Ife mbi ya kutuwa kutuma mkali kwe gasa la lugudo. Wawali, ubao...
1: Meba kufuga bufuge. Obato edisa la lugudo, buti okufuga ile moto kamutawo, nichitegeza nti, dela isamuwa ali kukufuga.
0: Obo ye gosa, buti wetu likutuwa le blaso zoko la benchmarking. Ngoi kwa bati, nzati, tiyama ni nambela ya berija, mkali tiyali irode kukola benchmarking. Kwa mkali kwe gasa la lugudo da Kampala. Echo ti, buti, tuidatu hata, tuakulia iti inga isubi, yeri amani. Ngomuto mkule iti inga isubi, wapa na ngomulunuzi. Olina magombolo lano, olina magombolo lata. Na hibu likojua kwa mkule iduwa lideri, hapa sahobe idaba. Wakuma te idaba lideri unjale, ita idagala. Ay, ngatini higo government. Buti, omuntu wajamu iduwa ilongeze idagala. Idu kila chile, zedi yetu subi zano mwedeta muiduwa idagala. Garana, madagala geba aleta, basa ukuidatu vuma vuma vume vume. Na madagala geba tuwa. Deni, echo kubiri, ebisi inga tuitemi kwa, ababa kawa natipa tegela, ukuuma mikuwa nojaba, natupeba gangiri na bongo
2: waliloni
0: ya kalulu. Tibli omuntu yosobolo kumuangaza, emi ya keta anujaga.
2: Echo chikosisa banji.
0: Aye, okukuuma ba koordinate abukala abama gombola nemiruka. Chikulu. Ila uobango ino mbaka pali ya mentie yomuri zaifengu mbaka pali ya mentie ono haka asolo kuidu kila nti nali ni Godfrey Mukalulu nga koordinator wa mluka kwa nali na hivi ya kuwa kwa mtu walo chikulu
2: nibu no kubira isimu okula
0: no kubira okubira isimu nti olio
1: uno olio
0: olio chikulu buti ntele ino kula statement tidi bantu bajulira nzaba sato tulikuno levo jetu wagira kutila mtu wabulido jagira ntinze iwo wagira azalo ajowe lukuba akwe talina tuwena kutuka wawoliwe yandule
1: jamali
0: jamali akwe talina
1: nigwe nasinze kuwagira ino mkana akaru
0: aha iwe wagira onalebo saifu akwe talina wako mfuna bulonji just tende sabo nerako ayata uwo wagize mpagira onalebo masitu ulande talina mpagira onalebo sana na mulondo ande talina yes. Bagole ande talina tili wakutu kako lachi kwe yandula ife nilifu jetu wagira kutipana ife balere wagira mpo uwirido abise ni idulo ife ni njo we pichi
1: omuntu wachu
2: katumwe yunge ku
0: karo onabise abantu baju uli na vibe gombe doka abantu alesa alesa abakala bali kukirira kumotoka wangulu ngataulire content wa muntu message ye muvam tujomaize bisere bisinga nga tumenye miti buti waliwe nkolemfu muse da kulankula na nga America ige nokubona obonengo ikugabe sente chikutolesa mukalulu
2: ngobona nabandi babayigula ku misango ja kugaba sente
0: aha mu America
2: ni wano mu Uganda sango jiri mukoti
1: ejo mifu kugaba sente
0: jive mu
2: kirundi mukalulu
0: jeti jive mu birundi kwa ni mu M7 ni wano na singa gaba sente
2: amateka gaka chika ke byo kulonda tigayikiriza nsonga ya gaba sente
0: tigayikiza
2: oli gulira balonzi
0: aye ensonga yo gaba sente ensonga mfu wabula buti munsi ngadi eda kulangulana nibwo bitamu ngai bakiziba ni bali udete evidence nti wagabe sente chikule etero okutaka kuvote of no confidence bakutola mu office
1: bakutola mu wesige
0: bakukunkumusa omukono oi eiza wera wesimba obuyako boko bantu toiranga mu kwesimba wayo none kinusi butu wano mu Uganda ni mukalumo eno omuntu amala yako bati a wetwendo baga kwa kasente batulobera aye make rain buti omuntu yako abantu ati make rain nga ningi ya Moses Magogo kanduge kwisande kya soka omuntu yasimbisa abantu esente yakaida nomulo na first year attempt tafuna anga kukalulu takola anga chaidi yakobi abantu mekere
2: ntaja kutola kudide
0: aitola kudide ne lusidalo
2: bodi
0: ni ka wali womba ka parliament yatunda amaka age Kampala okusoka mu busogano yafuna esente deida ya gaba phase esoka dagao yatunda na go kubiri
1: yabita
0: buti oyo musubira oyo musubira okukolera abantu
2: yabetinga

0: Akoze.
1: Akoze. Honarebo Sadala.
0: Wa.
1: Webu Gweri. Akoze. Honarebo Wanzala. Akoze. That is according to me, a list indi kuwa yange.
0: Kambone. Kwa tandi seri nga mabati.
1: Kambone. Banjoloza. Batundu. Kambone. Bana itiba mpo ile ku.
0: Ngo ya like ma.
2: Ata abata koze.
0: Baleke, baleke. Kweke imane yo. Watasutulamba na kuchalo kono.
2: Tujena abantu boyo.
3: Ketwaita! Mas música.
4: Como no speed de tulir muka.
3: Wana ife. Karwa vinga bisikirize.
4: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Neno ni radio ya Baba Chawazinga, Busoga Royal Radio.
1: Eno ni chinana na munanda asatu niswa mkaka Busoga Royal Radio onde kumoyo
2: iliabo bonabe buza nti nakapachu yani nyiza badda mubwenti nakapachu ye mchala akutesezze ddoboozi lye n'obuyiiya okuzimba erinnya lye ng'ayita mu buweereza bw'okumikutu gy'ebyempuliziganya nga kw'otadde ebyobukulembeze abamu bye bayita ebyobufuzi atambudde olugendo luwanvu ng'ate era akyalutambulira ddala okuviira ddala eri we yayingirira mu buweereza bw'okuzi radio olw'obuweereza bwe obw'ekikugu kyamuwa ettutumu era n'alangirirwa ng'omuweereza anywedde mu banne bonna akendo mu buweereza bw'okumpewo za radio okuviira ddala mu myaka egyo mpaka ne gye buli eno. Ekyo nno kyayongera okulaga nti obuweereza yazaalwa nabwo ng'omuweereza omwesimbu yaweebwa ekitiibwa ekirala n'alangirirwa nga mmeeya wa Njeru ng'ateebwamu obwesige okuva eri namungi w'omuntu eyamulonda mu kifo ekyo kye yakoleramu ebyamagero ebikyanyumizibwako ne gye buli eno. Obingi bye yalaba ng'omuweereza w'oku radio era omukulembeze w'abantu yalaba okusoomoozebwa okw'enjawulo mu bulamu bw'abantu baweereza n'asalawo okuggulawo foundation asobole okwanguyirwa okujuna okulwanirira n'okuyamba abo abali mu bulamu bw'okusoomoozebwa mu buweereza bwa radio gy'esookera ne gyali kati akoleddeyo ebyamagero nfofoolo ekiraga nti olugendo yalutandikanga waakulutambula era nga nakati akyalutambulira ddala. Mu buweereza bwa radio gy'esookera gye yawangala emyaka 20 ng'aweereza ne gyali kati gyakulungudde emyaka 2 bw'eddo nga kw'otadde ne mu buweereza bw'ebyobufuzi mwe yaweerereza ekisanja ekiramba nga tafunyeemu nkenyera yonna. Asaba ekisonyiwo era n'ategeeza nti ekiseera kyonna era ekitali kya wala waakulangirira ekiddako wakati w'essaawa 3:06 ku Mama TV era nti kino akikola ku lw'okulwanirira ensi ye n'obulamu bwe. Kati nno kyeweebuuza nange kyenneebuuza nti kiki ekyo kyagenda okulangirira? Lindirira.
0: Kinaana na munaana katoneze mukaaga ondi ku mwoyo.

0: Yoko bere muyenga.
1: Bwechiri.
0: Bali mujinja muno.
1: Bwechiri.
0: Befuda wa hindi. Mm. Mbute bagala kuda mcharo.
1: Mm.
0: Ochitegera. Mm. Mbo mtu na havera wo. Ngagamba mbuno. Wachiri asasule milioni biri.
1: Mm.
0: Za renti.
1: Webali nyo.
0: Na inga tagenze mayuge.
1: Mcharo.
0: E uwe.
1: Okere uwe.
0: Hey. Tagala vera uwe mbuwala. Mbuwabi.
1: Mbuwabi.
0: Hey. Nze siri wentyo. Nze njaga kuwela chakula birako.
1: Obere uwe kakane.
0: Nze nebade sima nyinga andi serebu wentyo.
1: Eh. Ni wala biya abantu.
0: Ah, nze nebade simanyi.
1: Ya.
0: Nze puli abantu kunjogera. Nze nebade simanyi tino. Na nebade simanyi tiyaba na Uganda. Bantu usakatie yo.
1: Wali nyada level.
0: Okutuka abantu abamu okufa. Abalalo okuzirika. Abalalo okukaba.
1: Nduru. Abantu esanyu. Mama. Bana imama kajambo.
0: Amba koti bangu. Bansu de wansi. Abakazi netugwa. Mbafu kabira. Wanange.
1: Mama batule mwa kaimbo tuzini remo.
0: Nebazina. Nebesiba. Banange.
1: Omukwano gw'abantu gw'abadde.
0: Omwami omu yagambye nakapachu naye mwana gwe lwaki tokomya bwa malaya. Ozunga. Biki.
1: Odeno deri.
0: Abakazi ne bamutabukira ne bamanga gundi. Gwe lwakuba oli musajja tomanyi mukazi oyo kyatuseeko. Tomanyi mukazi kyatuseeko muve mwabatategeera. Abantu abamu tebategeera kigambo CEO kikitegeeza. Yeka tunabayamba tutya mu bufunze tubanyonnyole nti kwe kuva w'obadde opangisa ebugembe.
1: N'ogenda
0: ennamutumba mu makaago.
1: Nga wazimba.
0: Kati baganda babakwagala. Mikwano gyo Esther bakwagala.
1: Bwekiri.
0: Bajja kujja ennamutumba bakukyalire.
1: Bakulabeko.
0: Nga basobola n'okusula.
1: Balabe ennyumba wazimba ya bisenge.
0: Naye ebugembe babaddenga bajja ng'olulimi osangibwa
1: bwamu. Mukazi gw'ogenda basu zooti.
0: Okitegeera. Ate bawo wali.
1: Uwe balinnya abaana bakuze.
0: N'ogamba nedda. Kanekembe ne woleroni. Ntetenkanye wachiri zimbe. Hey, mfuneroni.
1: Ulawe ngo zimba ke uofuna makaga.
0: Kubange bigambe banangi. Uli agenda yomano ya tuibye bana. Omwana atuibye kutuka kugula radio yiyo yomano banangi.
1: Aloni. Abachari kupate. Tumagenda chite gera. Na yefu abali yo kupate. Tuchimanyi nti abantu bakolera muloni.
0: Abantu bako abakazi bakolera ne kubudala abwe bakimanyi nti abakazi bakolera muloni.
1: Bakolera muloni.
0: Kati munange gwali eyo ngoli Saudi Arabia ngoli mu nyumba yo muloni. Mbukuba amazi osomola busomorosi.
1: Uwe bali nyo.
0: Tandike ekicho gula kaporoti eno mu Uganda.
1: Ekyo kulabira kegulo.
0: Mm.
1: Nogama nti banene bagoba mudala gwa nyanya nga capital wa mitwale emeka?
0: Ejo
1: etano
0: osinga.
1: Gwe bakoze sabuli
0: na kuwagenda no Fanta.
1: Uwe bali nyo. Uwe sabula sabula.
0: Gwe njagala okugamba omukyala ali mu katalo olwaleero ng'olina kapito weemeka.
1: Mitwale etaano giti.
0: Osinga Fanta.
1: Uwe bali nyo.
0: Otinga DJ.
1: Akiriza omulabye. Mugende muloni mwewole musobole okukyusa obulamu.
0: Nza jengenda ndaba yoka mwogere vikankana.
1: Wala vye future.
0: Mama nza na
1: wemuna yoka.
0: Ate na bamanyira. Nse mpaka imba ako. Nkawereza mwenaba wagizi bagi. Banange mbagala nyo. Eransa nyusoko bala.
1: Bwechiri. Baka menti katoli waka.
0: Karibu. Karibu.
1: Eh. Ah.

0: temnyiga ne mtuloga. Omuntu tayambale tanyumeko mama. Talinye kunyonyi kugenda ko bulaya. Togureko makago munnage.
1: Nenda nyombi oli musiru kwenda.
0: Nedda bakirize mami. Baina kukiriza nti ebintu byawedde byawedde. Yes.
1: Tukengeri njoli excited bannange.
0: Nego manye banga byankunonyereza. Zani. Manye banga li njega li doku kwa taku nzani. Chawe deda. Chawe deda. Bana nga tonda kwa.
1: Temu nyigane mtu loga gwe. Anange temu tisera.
0: Tu asanzo mlogo mutawu nijoku drive. Aka imba netuka muwa fe.
1: Amajega atusazeko jo polisi chokaso wali osese nze ne mugamba na yegwe mwana gwe kana kaimbo kamanyi omanyi Bobi Wine ya gamba ntino abantu be mulaba abo baba baba ise mu bintu bingi aina kaimba Bobi Wine kaimba ngagamba nti buli lwobanga
0: o simundekembe wo mama.
1: Aina wali wakaimba kaya imba na kaulide jonga baka kuwa kudrive banange nga message jageza kogamanti abantu baine nkola jibakula mwe bintu na toba na nga gweto manyi
0: abantu baita mubinji
1: abantu baita mubinji gwe kankubule ola banayo chagula nyimu kujam politics abantu bayomba
0: ekitufu
1: bayi abawagizi be singa fasiga demu kuyimba olusi kale abawagizi baffe tubanyiza kyo kitufu tubanyiza tubanyiza tukola ebinyizo bingi nnyo abamu ne baguma mu nsobiza fine batusonyirayo na yeba nange nkubulire Bobi Wine mukuva mukuyimba nange nali omukubayomba
0: lwaki abivuddemo
1: kuba nyimba ze zali zitunyumira nnyo nze nga bwe mulaba ku stage era waliwo battle gye bakola Bebe Cool ne Bobi Wine gwetoma nche twekola mu kisaawe nga Bobi Wine bwajanga abantu ba omusajja omu yagenda nafu wa Bobi kakadde ku stage abantu bawaayo sente nga Bebe Cool bwajja abantu ne bagenda ne bawaayo sente bukadde na bukadde banange twanyumirwa bato na ye Bobi Wine yarangira nti agenda kwesimbawo zomu kubanyiga inanza bagizibange nze sibanenya abamu walabye abantu abamu bawunze
0: kitofu
1: twabatuse kuri ka echichi
0: chichi chino
1: chinana munana katonyeze mukaga
0: na ya abantu bafude ba trainings abantu nga babi kutemangu
1: babi yimbye nga mwamba koti chusa gwe chuso mbweno nga bamba katumale gachusa
0: etu nakola chikatu kugoberere
1: nze banaite muntemu chusa bulime mu busungu nze munyambe mukirize okusalawo kwange nyinzo okubanga nafumbirwa musajja gwe gwoto yagala ne nganze gwe njagala
0: kitungo
1: omuntu munatu mama bwofu kasere
0: wewe birungi wawe wagambye nti kanfumbirwa nonzi kakane nywerera awo
1: na yani atachagala echo munsi
0: omuzigo gubere kamu
1: ani atagala kumwanjula abasajja batu ubagwe wanona nyombi mu tauni mu
0: Batuuba
1: nosanga omukazi nga takubalira nabasajja be yakagala
0: nga tabamanyi
1: teri akyala waabwe teri amuwasa teri amwanjula
0: ate nga be bangi
1: kati nagenda afuna omuntu n'amukiina
0: webale nnyo
1: n'agamba nze ngenda kukwanjula abakwano be ne batandika Mubasajja bonna bora byako ko.
0: Ole gwe genda okutwala mu.
1: Laba akasajja.
0: Laba bwatunula.
1: Noleka gundi, noleka ne gundi. No kati gwe tomanyirindi lwaki omuntu oyo abasaze ogenda nako koyita akaki?
0: Akasajja.
1: Atwajja
0: kwesanga nga amuzimbye bulungi, bazaala abaana, bakola amakaga tudde entende, obulamu bagondere.
1: Kati noffe, bwe tutubitula bisa olunaku olwaleero. Temtusera.
0: Kutibali.
1: Kakati njagala babulira nti okutandika ne mande mbadde nsaba buli omu anyweze nkoba. Endongeri gye tugenda.
0: Emotoka esimbula?
1: Ate wajitudde mu jjozo olaba bwe nvuga.
0: Yeah.
1: Nze nsimbula yange size za bulijjo nsimbula n'obuyinja ne buseetuka. Kati ku mande ngenda kusi tugenda kusimbula kumande buli muntu wenyweze
0: ekijja
1: woba ompagira oba tompagira gwe kyobo manya kati
0: ebintu bitabuse
1: ebintu byatabuse kwenyweza ekisokera ddala program eno egenda kubeera mu studio za Mama TV
0: enyabo
1: nyabo
0: wanji mama
1: egenda kubeera wa gwosobola okubivunula obulungi nze kati engeri gye ndi excited banyonyole
0: batugambye nti ku Monday week ejja ekigenda okubeera no ku mpewo simuntu era ekiddako buli program ezisinga enaddala nje tukulikola kati yakulabikira ku mayengo aga Mama TV tugenda kubeera live ku TV nga mutulaba bulungi webale kujja
1: ate si programu eno yuka.
0: Hey.
1: Tereza bulungi bagambe nti programu za wano.
0: Waneka mutuguze ngoye.
1: Maduko reda agagendo tuwa masuti na ago kabulia katida bafanda.
0: Hey. Oye mresta.
1: Daba. Agenda kula bikira ku TV. Amaduko redi kwa mazeda. Maira ya gambi nsinze wendio kubambaza.
0: Waji mama.
1: Nga Fanta akuwe chuma. Chokanga aliku Mama TV live. Katiguo osala wo oyagala mola vila. Oyagala muulira. Oyagala kuma.
0: Lawe sanyu gweda.
2: I had a blonde advantage.
1: The righteous is in it among.

0: Morira na mufuna mukamari na waka.
1: I know, doctor. Muziki wa kawaida. A ver, vamos a salir. Mm, mm, mm, that's for the Lordy. Ah, sitani yete.
0: Eba nange. Bwe na nyombi. Omanyie nti okuzina nnyo kubanga ndaba wane kipande kya kyabazinga ekifaananyi.
1: Omutidde.
0: Nzikirizibwa kwekunkumula.
1: Kwekunkumula.
0: Ati katola
1: ba. Kamula sa. Kaina buzibu yakakirizza.
0: No no, so intelligence abudde mpali. Ati kyabazinga ali wana ndaba.
1: Ojja kuzina weumba kompola mpala ne kati kubudde buno ali mu lubiri.
0: Abali ku TikTok omutandaji baba abali ku TikTok obade baga wange we ku kumpola kya bazinga
1: uya nda nda taina buzivu taina
0: wade kana kapati kenya
1: na yanyumirwa
0: kasi tukane ko kumulemo ko bagamye mbuno ne kya bazinga bino bya
1: abiyagala sia ne mtu

0: la yazano kude
1: finally
0: e finally ade takwegomba kola ko nawe mama
1: busogaroyo
0: abana bange ndi banyimisa byo nabyenda biye kati ngina na ku TV
1: tara mu kamera
2: muteke ku kamera baba
0: abantu banda benza mami ogambye ngina kubera ku TV
2: kanje mfude
0: ngina kubera ku mama TV ngani eyo ndi wakufa
2: Kulida.
0: Temen singo abana ba mama TV ngabazina
2: banyirira.
0: Abana ngabalabika bulungi.
2: Nze njagala kwebaza. Dwalero nejjo twabadde mukwebaza. Twaisiza drive, twagenze twebaza. Abo mukatale bavumyanze. Basi ni kanye bia vinyo. Obolo zamba koti. Waise mchumuka netukula bago. Waise katali. Aba mkatali inja kuja.
0: Hey.
2: Na yenze mbebaza webaza. Okubanga muntu usiza kukula lino. Banange tusima. Elabye mukola tusawano muka mabadize wo. Nze nabagambye. Mtinzeno. Okutuka kuchino. Oline weyandi badani simanyi. Mwabade abantu abamu banseseza bangambye mbu ngalwachi totula simanyi na radio chi simanyi batandise okunspottingira radio zenandi bade
0: yekwe zonno bade tozimanyi nti ziba mwezirimu busoga
2: yembuza omuntu atunda ngatomunga
0: omuyaga ngatomaze muka ngatomugambi ogena muka kabuka senti tunda njagala kugula
2: omuntu akuwashe yazinga omukaka oba ina kubanga ayagala
0: nga ayagala byakuteesa Gugendo kwa bugi kumutu nito wange nkugule.
2: Ebi ntubia shares vya kutesa. Bana Uganda, boba tomanye, toko ze sabubi simu yo. Abana Uganda ba mwuko ze sabubi ya masimu. Lero tuwajiru wa Dalton, yanti agaba Zaloni.
0: Zaloni.
2: Katibuli alina.
0: Baiga nono kuzijia mwanyi akantu.
2: Katibuli alina esimu, obaya sent, obaya aloni, olutuka bwati. Ayagala likes. Ne shares, atu kila kuna kapachu.
0: Nakutandikila
2: kwa. Banange, buli mugaga. Echisoka kambabuli le radio za guayo. Waluwa na umulade ya gamenti. Kale, nakapachu yandi bada agula radio. Nga mama TV. Nga agula ne mama radio. Chemba gamba ntio utamanya chibisi liku uja kuswala.
0: Hey.
2: Orede mchala ni tamong. Yatu soka. Na securing a TV radio. Jeba ita mama. Elibu kede ya.
0: Kitufa.
2: Ebyo natu andi bya gadde oba tomanyikiriza bakunyonyole
0: otegeere
2: banange temwogera bintu bigenda baswaza nakapachu yandi badagula radio najituma mama TV Anita Mongo reda ina radio je bayita
0: mama radio
2: mama radio ekyo kubiri lwaki nakapachu teyafunyeshe azi mu radio gundi oba gundi oba gundi omuntu tebamukaka kutunda
0: abantu bayagadde nnyo sigale jo badokolera Rashti ya tudawo. Wachi mbala kwa mwongezo msala.
2: Abala wadeba gala sima nyende ku radio chi. Sima ya wadeba gala angule radio chi. Kati guo inzo kumango ya gala msajja nga mchotara.
0: Uwe balinyo.
2: Wali waba gala wasajja.
0: Ate guo sima.
2: Nga gamanze kwa sifu na mnyankole sija kufumbiru.
0: Uwe balidala.
2: Olaba titi.
0: Mm-hmm.
2: Tabel mkwano kwa. Yanga amba nti ye wakali funa msajja mnyankole tagenda fumbiru.
0: Yee.
2: Yeah. Umanyigo ya funa.
0: Yasoke
2: la kumusoga.
0: Nagizisa.
2: Nagezesa, naga mandava, uyo kamuchawe na mchawe nze, naringambia na mnyankole. Na yera paka na lero. Tamufuna ngo mnyankole ya gumala na aguma, na afuna msajja wa atena wengu. Banange, so katunda wacho wakule bintu.
0: Teka teka zamu kama.
2: Bana Uganda nze mbabuli le nsonga lwachi, mwaba wagizi bangi. Nebo muna yugere vikankana nze mbabuli le nsonga lwachi ndi wano. Echisoka, sicha alimu pakasi, wano ndi wonga omukuba.
0: Oli makago.
2: Yes, ndi wano ngo mkuba gaga. Nina chibaita shares. Obo yagala, oba toyagala, oba chikunyizo, oba chikusanyusa, teri muntu atayagala chichi. Nze nakoyo okutuuka leti, nga banku ataleti, nkoyo okusaba
0: emirimu. Kantu ako wakale meddeko.
2: Nkoyo okusaba emirimu. Ate ndikambukubulire n'obudde. Obudde buno obulaba?
0: Mbulaba.
2: Esta butu weddeko.
0: Time.
2: Obudde tewali. Kati omuntu ayagala akulabirawo benyini abo abawoza lwaki naka nebo yandibadde aguze radio yandibadde alindamu obadde oyagala njigule mwaka
0: mwaka ki
2: ekyokubiri
0: obudde bwe buno
2: obudde bwe buno
0: benyini
2: abo bebagenda ogamba nti babo oyo we yabereranga ku radio oyo
0: yakola yoki yafuna moki
2: nga buli sawa nya
0: abantu kulinga batumbula
2: yazikola moki
0: we bali nyo
2: bamekabe mugeya
0: ata abantu boogera
2: Kati mwete tetuagala kukola bibasanyusa. nzaba wagizi bang already baban batu said
0: kwebali
2: da da da da da da da da baba nukuno
0: bogera
2: congratulations God's time is the best thank you mama fe we are here to stay
0: eba kuleke
2: watu sibye kumogogo echija chije abogera bogere hey. We love you so echiri kuno
0: waba sibye kumogogo bakuli itanawe pak
2: mbufete tukuvako
0: I know
2: oyo hamani bwagambye
0: agoma sanyalaze
2: wow congratulations wama sikulimba bana Uganda je balinga bomwana
0: olaba mami abantu bano bajja bitegera mpola mpola
2: ye
0: atabale okufuba kuba nnyonyola che watuseko
2: ye nnyonyola kinanteza nkoma kunnyonyola lero
0: eh
2: atabude nababuda tetulina obude tewali nkoma kunnyonyola chi
0: lero babikwate
2: ate nnyonyola because banina ka accountability
0: ekitofu
2: ngabwe nkugamye nti sobola kubai samu gali bebange bebamfude chendi inanda bomuntu bambi mu bikambo bunje nyo ngola bidadalaga sasigena namugomere nakabyewo katina
0: baje kunyigulukuka
2: katina ngende ngamba ina wa mato chuza kalimi tokaleta mchinana mu munana katonyeze munana
0: sigala joya gala
2: yo moyo gena mzanga pendwa maraga
0: hey
2: Wadi waka imba kabobi waini kagai Pise mubu wafu na muga Okamanyi na nyombi
0: Na yeze wendi
2: Okamanyi
0: Na yesi genda Abendu kubanchi Mufe kubanchi Taka yola ini
2: Ndeta ndeta
0: Ndeta
2: Wadi Na gambia zinampula wanuwariwe chifana nchacha bazinga kwe.
0: Kane mwene mkane ayo.

0: Ganonya.
1: Waliwo point.
0: Mukirize nti.
1: Iye.
0: Ekitubu nya Maria.
1: Teriba dembe.
0: Mungala wanja.
1: Ganonya mulala.
0: Anambuda budo mukata diboli no chimanya. Tulabye.
1: Ne banda.
0: Tulabye.
1: Mchale bintu ya tele day.
0: God.
1: Kulika nyumba za mpangisa mchala. We wano. We mare kata mufanta. Kulika mpangisa mama.
0: Udigidoru na kurama sanyo.
2: Mchale bintu ya tele.
0: Nafe tugenda kutuulanga. Yine njuu ya feya wede.
2: Kulika nyumba za bedio mkupi ya kumanya na kuita nesua. Barani rodi kaba kamwe. Kitu wanyo kurangiru wanga.
0: Kuna buzina obumanya.
1: Bola
0: banga nzina buzina.
1: Na yoy omanyo kuzina mkatonda.
0: Ngo omanya antikati ndi waguru. Nsanyo sewa kankuzini demu. Abali kutiki toko. Omanyi baginani bansalamu obutu wana.
2: Teriba mnana jitwara. Enakuyo wanga.
1: Tutu sewaka.
0: Nange nabukopa kuchagula nyibwa buzina
1: wapi?
0: Azina bwati.

0: Encha tulikutwala. Abantu abe butagaya lunaku luwancha tulikujena ye mchisawawo. Kuchisawe butagaya Jinja District ya kuuma. Tugenda kola drive jitu wako za gulo mutauni. Kwa tukutuwalira.
1: Wawe. Orade bigere binuma.
0: Tujja kuba bulungi obukoo bwa kusande.
1: Kakondo ku kakondo. Kakondo ku
0: kakondo. Kakati nno.
1: Kakondo zutu so kude bali.
0: Gwoma nchiwa na yambala.
1: Ati jukila mbanja ganyambale kakondo mpamvu weko.
0: It is okay.
1: Katiche nino kola ngenda vera nganenga tobili.
0: Bili mumotoka.
1: Kanvasi kakondo ne furani.
0: Hey.
1: Kwa mbanja galo wamvu wanga nyambala kakondo. Zanjabete. Tata. Hey, butaka ye nchatu tukasa wameka.
0: Zina gendo wera mkaga kalu lukwa ntugenda soka kuyonja ako. Uh-huh. Ngaburi nteka teka ya government. So tusimbula sawa nga nyaku macha. Drive mpola mpola. Tutuwala mugole. O mugole tulese mtu.
1: Mwataza.
0: Anasigala. Yeah. Sia.
1: Na ya abali ku TikTok wali wali etaki agame nti gwali kamera terera gwe
0: babula yesu lise
1: babula muri akuri ekimu kubindete sanyu kwa kubanti abana wane busoga bwe tukola buli lwe tugazi ya companies bafuna emirimu
0: goma nche mpulira
1: omulaba oyo
0: mulaba
1: yali budondonga kuba misota
0: ono ye is a thief
1: yoyo is a thief. Mamulabye rwetwabadde ku dina nga buli omu amugeya
0: nganyiridde
1: onaka bwa kumiona omwana nganyiridde
0: bichi chokola abantu betangali mwogera ko
1: abantu be budondo boyogera kunaka pachu
0: mutuleke
1: buli district waliwo muwala akola kunaka pachu foundation mulema ye kulula
0: mama
1: twamuteka mu department ya passports banange buli ave na mutumba na mutunulako na mutumba eringa ngati yona twaje
0: mpoyo yagwayo
1: banange
0: bambi
1: tulina abana abava mu kamuli tulina abana abava mu mayuge
0: waliwo
1: abe kaliro batuweleza abakozi olaba nze making a sure anti ba staff abali ku mama tv abali ku Nakapachi Foundation abali ku Doctors at Home abali ku Tosha Safari Africa abali mu nze bwe kibanga kituka ku business zennina mu omukono kati linda
0: doctor yangambye acholira bwa olibona omwana ono omwana production ku mama tv she's a Kenyan.
1: Yes.
0: Oya yugero luzungu oyo lokumoku moyo. Ati nako bantu bali naba Kenya ne bakole ne Uganda.
1: Nkugambye feche twagala.
0: Kulaba ngatuke. We are progressing at high speed.
1: Za kubula lye emirimu. Buli lwe kintu lwe kigazi wanga nabakozi bakola ki?
0: Be bafuna emirimu.
1: Yes,
0: ife tugenda kati ku TV Fanta. Esalamu
1: kati obo badenga ofuna omusala kali katugeze emilioni emu.
0: Yes.
1: Ate bo we yongera ko omulimu omulala kitegeza nti oba baba kuongedde ko omusala omuchi.
0: Omulala.
1: Omulala. Bane mukiriza abantu bakule. Mukiriza abantu bave ku dala lye baliko.
0: Sawa ya kunyirira kati.
1: Ene sawa yo kuyomba. Ebyo biri ne ola bane mu America. Njagala tuko pense za akula. Buli development eja waliwo abana abanchalide ko alo group yanchalide ko. Bamuno muno mu region yeno. Banji we bati bagambye mami tuze kuyozayoza. Naye nabagambye nti mulekeraawo omuzogo okubanga mukubanga abagagga abazze muno. Olaba tata Owen yakwata kubo n'agenda e Kampala n'aleeta chicken. Namuwa simanyi obukadde mukaaga. Just kulanga supermarket na bichi. Ne mbagamba nti ensonga lwaki abagagga wano tebaagala kuwa basoga mirimu abantu ba wano.
0: Kuvuma.
1: Muyomba nnyo n'ekitalimu. So muntu atuke
0: kisera. Baluwa n'entalo ze batamanyi.
1: Ochitegeera. Tata Owen atandisewo restaurant. Bulirwa abatandika restaurant chitegeza. Abafumbi bagenda kuwa basoga.
0: Uwe bali nnyo.
1: Ba waitress bagenda kuwa
0: basoga.
1: Nebidala. Abatunzi bakashia akwata sente na yemwe mwabachi bana Uganda mwabachi

0: bigambo bingi
1: muwagirenga abantu abaleta businesses zimuno chovola ba region ya fete kula
0: obutagaliza
1: obutagaliza omuntu nomulabanga akaza atunudde ne mu kamera kati nonze mwagwa kunze mama nze
0: goba inako obuyinza
1: goba inako biza anti nze bani nako obinza nange mbuba inako wo kusanga ngo nkala kata
0: ngana womwa
1: isako sparinga nawe mankwe bazanchi sha
0: Hey! Hey! Hey! Woo-wee! Ah!

0: mbe bujiri banange ngansu ba munsondere ku smartphone nange mbala
1: weya zise yani eyo tulaba oredda ali ku TikTok okuwuyo musomye
0: we bale nnyo
1: banange mbaba kuwala na ba kufa
0: lero luno
1: lero luno
0: musogaru yeyonge dokulumi abatesi
1: njano njagala kwebaza
0: ebya na byagambye mbu kale kanchframing ngwe bachogedde abana mtauni bagambye ati radio zonazi zenga zivubanga zivubanga zivubanga nga zivuba bumukene busogaru yebya genzo fishing ambu twafunye shark
1: agambye mbonze mami nze nsaba ku mulimu
0: e mama
1: kale tugude wa masimu kafe mutubuzeko mutubuzeko nze nesiga katonda wange talemwa nange nzani abako no muntu ampala na mutauni muno
0: nange bono chagambe ebyo na yenzani agenda kula ku TV kama ina we I don't know that day obali kwenda ku chalutia kucha kumacha
1: set katika nkubulire kati ngabwo ulira bwotyo mbunzani agenda okola ku TV
0: yes.
1: Kati nange bwempulira kati kwagamba katonda buli omwali neddala ate neunya mukama bwa kusitula wabawo nomulala gwa situla waliwo nomulala gwa kusitulira ko yekuteka dala yekuteka kondo nakizula ntositukaweka weka bwa kusula waliwo nabantu abalala abakola ki
0: abagwa
1: kati ulira gwe excitement yiyo joina yakukola ku ki
0: ku TV nga bali kumbona
1: Tunuza eri kamera wulia
0: Nize mwene
1: Mbunzani ya kendo kula kutipi Ulino olibu asura rota Fanta Ola biasanyo Aliku simu
2: Alumu wanyi nazi
1: Buyo kwe
2: Weba likuweleza
1: Bane mweba likutu uliriza Na ye Akarimi mwaka tegededa
2: Era mu mwenyini wetuli.
1: Onyize otia.
2: Alisa atopo kweva zomu sajo yo DJ.
1: Fanta. Fanta onyize. Fanta onyize kutransforma.
0: Akuteko.
1: Fanta.
0: Kani kuzikiza.
2: Mama anakapanki.
1: Wanjisebo.
2: Banange mayuge nesoko kwendo. Ba.
1: Banange mayuge.
2: Unawezuki wa mkwano kwa magumba soedi Makani kwa muto from one ya baby ni Uganda Adanto wale wande kia Na kuende ibo nechishoka
1: Tue yanze zanyo tue yanze Gebanange mubatula bide Afande
3: Mwenyini nyini okuve Kayunga
1: Kayunga muri kuchi
3: Setu watu mbude da tulimubasa avuga ya arude
1: Avuga ya arude
3: Afuka ya ludo watu meza ati oba afuka ati afumetuli
1: Afande soko lideko kubuze
3: Enyavu
1: Redi yoyo onyize meko kunsanga
3: Nyiga chinana mumunana akasirise mukaga
0: Babi tegede
3: Aumba na tuseda Ye tuye kayunge nuga nangis Tuakiriza Etuche ya naji tuzungi rakati
1: Mfude
3: Wabula manga Steven nini kwano jange mwena ba masuma ya mwena ba nange mwimese dovozi fetu akiriza
1: Mutatu chaira chakora
0: Ba paki nze
1: Nize panso vete bayo mbabu matumbula
0: Ati bakole chi
3: Kulia kayimba kano Kankwe sive kustati Yonongenda nganginda
1: Kayimba
0: Wadaba lunji vanji
1: Kankateke yo kubamba denze sika manjina kamanya Kano nye guo kola mlimuchi wano Ari kulaini.
4: Ama kwangu mwe bale kuweleza.
1: Mwe bale kutumbula.
4: Naye banayi.
1: Naye banayi.
4: Cheu nisanga kitufu.
1: Kitufu.
4: Naye koko tuli ogogenda wa? Ogogenda wa tujja sigara tukulwe bedaga kuhuri.
1: Naye banayi.
4: Kubanga nze nabade subiranga osoro kuva ku radio. Nenga kutuli, tuwe
1: Ne ulira obulumi bwe baina. Gwenye nyoni.
0: Abajja kumanyira.
1: Ulira abantu obulumi bwe baina ntize kinabade sisubira.
0: Bajja kumanyira. Oli mu makago kati otudde ntende.
1: Mujire tugende mu kyalo. Mujja kulama
0: asanga. Bajja kulima.
1: Mamujja kulima
0: asanga. Enkumbizo naba kugulire bagulire kumukumu.
1: Wali ko bano. Zino zonne simuzivuga.
0: Busoga royo.
1: Banange.
0: Wanchi mkwano.
5: Nona igemba adibu ya tanga na maige.
0: Iye dia.
5: Wee na isa tulipu tuzira kuzio mama. Isa nile tulinari.
1: Yeah.
5: Tulipu mwosha wagonja.
0: Wee wale kutumbula. Wanti mukwano.
6: Madam Esther.
0: Wanji sebo.
6: Ano ibrevu vuma.
0: Yes sebo.
6: Bana congratulations Madam Esther.
0: Nze muri nakati omunene.
6: Simu.
0: Amina, busaka royo.
6: Hello.
0: Wanji.
7: Ana libwe kalonji. Fetu sima wampereza.
0: Tuli runo.
7: Msavule.
0: Fetuliko.
1: Msavule tuve wano.
0: Wanji.
7: Wanji nyombi.
0: Wanji mukama wange.
7: Nena lokutuweresa mama.
0: Na wokuuliza sebo.
7: Ona ongera bulido musayi gana nyombi express poko.
1: Abali ku abali e Bulaya boba akukola kisebo. Adage. Ari ku laini. Hello.
8: Nanka.
1: Wanji sebo.
8: Odi odi omkai.
1: Ah, ndiye no.
8: We vale. Tuzira chakola pidano nyapaka wona.
1: Ebyatulwanya bizemu.
8: Ai we ngonga ile ya mutesi niwe mutesi we yongere.
1: Mutesi chitegeza ati.
0: Uwachi mutesi.
1: Simanyi. Upakati mutesi chitegeza ati. Nage simanyi. Ali kulaini. Aya. Isimu yangi techa soboka. Hello.
9: Hello naka.
1: Wanji dia.
9: Webali tuweleza.
1: Naka. Wanji.
9: Wabula bakuita mukunganya. Kuna kororo njini guabade mubulo.
1: Yee.
9: Obaba ntubate gero mugulo chechi awosimanyi
0: mudido
9: obami oyoweka yunga na mlabie komanga na balinga wabula webali leta cho wako zi abami abo mbate na bantu bangi ngambe nsunga nga njagalo bala wana ena balenge teko ena kenswabwe chusa maso
1: nga nao chusa
9: mbubo. Na yefe tulinda lanki mbili mutamba gamba ki ojia kula beche beji kiba kia beji
0: dala
9: ngeleba lanki nga ulonga kalifika chuse
1: waje
9: ojia kula ba
1: aviana vito madenga bauliza ba waga
0: ogera bitufu aneda
1: bakumanyi abauliza nga ba waga
0: bakumanyi
1: katino kabi kuse mbili musamfu baranki nga chi
0: ngakete
10: na kwa wala kutuweleza
1: haa ono na ya aze
10: wana kwe wali waka imba kemplire dembe na elu wakua sikamanyi bulunji na kapanchwe dembe yoli goli za jivwa wani
1: achu sembera
10: wana mikota mwili za katonda ngana yu akemba kona kankubida kukama
1: kako
0: kano nyefanta
10: mama mtuweta mama sumaja na kareza mama angefazira na musuwe na wandala mko mgezi
1: anake
10: mama
1: mgezio
10: kutokana yonkane hivyo chinana mnana katoneze mkaka
0: bane wafo

0: bakaraba no
1: kaba
0: yafunye transport
1: banaga murokingira umuke muzona zona mukanyana
0: na yebanaga mbukinana mu munana
1: mbukinana mu munana akatanyaza mukanda
0: mbukatapira yagambiye mbu akamoda eje aso anunga byo nabi manyi mama misweta mka busoga royo radio wanti
2: onabo mwisi mome udalansirira enaka wa mtano wakatani emira
0: iye sebo
2: muna tusangaliro munene wa Uganda yona
0: nze mulina
2: mtuwa East Africa yona yona
0: nga
2: udalansirira
0: iye sebo
2: omunene kwa ize kuya ifu eneti pa azedi ije fanta yena ni kwa ali
0: I'm going to go to the radio.
3: Eyo kubanga ndi dairekta
0: usobola okukozesa abantu
3: kati nange ne mpulira ngo okusaba omulimu gwa light ya buswavu nze nali simanyi bantu ddala kwe baali bandabira na ye munange nga buli wempita nga buli sawa banyimbirira
0: radio gula ready ate kati ojiguza ndi ate kati trans
3: kakati ate bagamba ndi kakati nga ate lwaki lwaki te watu bulira wandi omanyi no babadde bangambo mbategeke omwaka mulamba maso mumanyi ndi bangpezeza myaka emeka olaba waliwo emirimu gya government ejimu nga bwoweza emyaka sina jimu government kasitoweza emyaka nkaga
0: you retire
3: bafande mpano kuchamla
0: nedda
3: bantu banji nyo juzi waliwo mkama wafe wano mtauni baamu umuza ngatana bakulowoza na kwa msaji omulanga ali strong
0: achia sobulokola
3: na ye baamu gambo
0: lili teka
3: teka kati nze obudde laba nkadi bompe deko ngende nkadi wemere ndeka anze ndeka ndeka ndeka ndeka
0: banange
4: wala
0: wala nyoo.

0: kakati mukwano
1: kibi nnyo mukama bwo mobipinga na kuwana otamwebaza mu lujjudde
2: kubira nota kwata
1: na mobipinga yankubidde
2: emotoka wazirabye ku convoy ejjo
1: emotoka katimba bulira amazima ga katonda muguru na nyombi kino nagamba ndi kiwera obujulizi
2: nnyabo
1: emyaka 10 emabega zize nyimbo luyimba luno ne wake wange bwe mba nyingira bwe mfuruma lwe rufuruma era abe wange bakimanyi teka kakayimba kama myanati rogenda na luyimbanga kati nga wali wali wawo we yayimba mbunga Siva Dubai na America nzenga naruchusa ngangamba Siva Dubai na China kati nga siri nyanga kunyonyi genda Dubai nanja galanyo nga siri nyanga kunyonyi genda China nentandika okuyimbanga kubanga baga mangeri nyingi nnyo gy'osobola okusaba mu omukama sobola okumuyimbira okumutendereza okumugulumiza yes kati nze nengamba nze engeri gye njagala ennyo ebyokuyimba nja kuyimbanga mutendereze nsanyuke ku ekyo kyabampadde bannanga olunaku lwe nafuna visa ya China nenyumbi sebaka
2: bukyaddi
1: nengamba mukama yamazi
2: bira bitufu
1: nze nali e China nga sikiriza nga nzuku kanene kwatako bwenti omanye China amasimu tega kuba Uganda saja bazi wensi yabwe waliwo engeri TikTok baji banninga choka be bajikola tobera ku TikTok kasto ingira China tobera waliwo mean of communication means je bakozesa simanyi bajita WeChat bote baina binombo simanyi bi
2: kubira komunane
1: byo bikoma mzine nsendala na yena nyombi China enyirira
2: wanje
1: abasajja baina technology olabe simwen
2: eje
1: zino mwana bwana yajikola najikuwa najipang eye ngabono gamanti kangende nchalire ko ko kuna nyombi ono bwaba kuwerekera na kuwe kirabo kya computer
2: wanje mama
1: ingo mtu bana kusubiri na nsuju na kusubiri bana bato miaka jineja bafanta
2: banange gatuli wala
1: buli nyumba elimu ekikolebwamu cheba manufacturinga
2: baji ya
1: ngamba mukama ngabwe watu ngabwe bwetu kubipinze bwoti no tukubira katude yeka
2: tutetenkanye
1: tu implementing
2: tuyiye
1: banaffe bakolagwa tulwanyisa kati tunakula tutianga mulwanagana naffe we mutyo
2: buli runako
1: eno majega kunonya police ekuyiga
2: so wali mutawali
1: wali akukwata so bagaba so gabano nawo bakuli
2: bubi bali ulala azunga
1: ena baganda bakuli bubi abateso bakuli bubi abanyankole bakuli bubi eno politics
2: basibule tugende mami
1: naye musaga
2: basaga
1: eye nzenzi kizanzo ono ompuli ombunaba ku TV opita muntu gwe sha
2: tuli ku TV bali tula ayi banna
1: tuli ku TV obede bali tula ate ono nga akomyeo habayi mutu weyongeza ofachi
3: bana mbanda zini kama sanyu ngoka kono nalongo na nyonga haswe nyenga
1: ha
3: kongolisho ni manange mami
1: kongolisho soko
3: baba kunkuba bukubuli wa matumbo dataka kachuma kama nakapacha kosa katuna banga maboroga baba kunkuba
1: bambi
2: aduke aduke
1: mbubuli wa moroga
2: kamba kongolisho
1: kongolisho
2: eh
1: atagwe nebwo olabo msaja obo mloganga wewo wewo loga atafe tukwenda ko bizibo
2: oli oli wa muntu wo
1: kamba erogere tala namwe mwakirizo okubaloga
2: tuke
1: Fetugenze. Hii, ateka katu chakula chua. Katibalinde kumande chijia.
2: Iye nyabo.
1: Simu ntu.
2: Bane nkoze kono mnene ilakari. Ilakari ngenze.

Katulingirire ku mboozi eno nzembe ngaawo nvaawo nje ku nsonga edindi. Nakutegeeza nti poliisi y'eggwanga Uganda kuva lw'eggulo yabaire ekaajja mayisi n'okuba ate ng'eno n'enkereza ku nfa ey'omwembi nakinkumu y'eggwanga Uganda owa Afrigo Band gwe baagire mayisi n'okuba ate nga bayita Moses Matovu. Akaseera kati poliisi ekakayisa obulungi yategeeza nti akobebwa okuba omutemo mu mbeera eno bamuvuuniza. Wedukira bulungi embeera y'ennaku ino ngwere yabaireo olunaku olw'eiggulu mu bitundutundu eby'ekibuli e Kampala yalese omukulu oyo nga n'embuyaga edikaze engoye nga kampegano poliisi evuuniza Vincent Nsamba nga bamukazaaku erina erya Arnold emuvuuniza. Eda kuyamba ku poliisi okunoonenkereza bamuvuuniza mu bitundutundu bya Yesu Amala Enansana mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kampegano ali mu ngalo ekitongole ekya Pirizi. Moses Matovu ku myaka 77 de yafiirireku abaire akoze bingi mu nsiika ey'okwemba ey'okusanyusa abanansi abeeyiwanga Uganda. Kikobebwa okuba nga yatambwira bukolokolo yajja mu maka ag'omwagalwa we Rose Tumusiime essaawa dabaire 18 mu nkyonkyawo 18 kitundwawo nga busansana olunaku lwakuna olw'eiggulo ngena kwedda omwezi 2 nina guno omwaka ne guno omwezi butimpeka naawe weene mu kifo kibeeta ekya Shelton Gardens mu bitundutundu eby'e Kampala awo Rose omuwala ono girlfriend wa girlfriend wono

amazima geni wali wabotage magana obaba kungu kamala abechitongole chizibizi kunkola iyo kuba anti bengi zanga enamba ngatidimani iwa bulunji abasulukala abechitongole chizibizi cha maji chokanga bachikwanga labazirayu ghost UPDF members nga bachirimu ama inagogeri wako ni ba James Kazini ebyali mu nsonge edwa jokwetegereza nga galufrendiwe yamuita ebyali wo ba migura ku emisango kamala butimpe gano aondikirizanze mvwe uneze kulengeza ku byali ho nti muiwanga Uganda tino omukuzi ogusose James omukuru Matovu Moses okuba atenga itibwa nabandi abaamani beitibwa mumukula efanana ku tineyo kinana munana katunize mukaga busoga ruyu fama program ya Rutabaro tambula nga tulingira bulungi ku nsonga edo muzinzi nga ensi yobweri oli kujja kyabazinga wabusoge singa nkutegeza butegeze nti una kulwencho tuidda kuba mitundu bya butaga yao obugali ku radio obwa radio yenu tuidda kuba nga tutotonto ke bitundu ebyenda ulo tulambule kitundu kya kyabazinga eche kyibinda district ya idinda yo mochalo tuidda kutuka wona abao tukunganye kukisaawe ekyo ekiye butagaya butimpe gano uida kubaawo abembi uida kubaawo empaka edokulya edokulumukira mukutia edosinganwa omupiira wagati wabawiriza baladi yenu nabawuliriza bayo tuida kubiyu butimpe gano mumbere fana kungeyo ida tusanukire walala ida tuwabule ida tuwekulankulanie munsonge denda uro presenta buli yowetaga ida kubatinga abayo oboli kumfuna nsonga ede toreyo nenze ndingire mu bulungi wano ayi kansoki ndikulengeze ndikwenda bino byotu ka mwaka idoli abala musasirida ngena ku edo mwezi abiri na mwenda guno mwezi ogwo mwenda ngo bitegire bulungi bido kubanga bibayo ndida kuidabi temati manga butebate menga nkwinongola nga tujja maiso butimpe gano musuga akulembere chike chaba bito kuva ku bitu ndwe byo ebiyetolo bacha bazinga obwetolo buka mu bwetolo yabira bulendwe ni honalibu minister Mary kutesa kamuli ni minister omuto owe nsonga ede chikulu ekyabantu ensonga edobuwangwa era nadiringirira okwetegereza kulungi kunteekateeka edama tuyikira n'ensonga ekobebwa nti eriyo eriyo omukama omutu bebi oyiyo gwe bategeeza nti aliyo butimpe gano mpuliriza omusoga ategeeza nti twaba weibanga twalindirira titubonanga ku bebi oyo bwaleetebwa kuba atenga atulagibwa ife nga abasuga ababeito ngena kwedo mwezi abiri na mwendo mwezi gwene guno iwoli kuwuliriza ekaruzika mukikali ekyekaruzike fourth poto weda kuba wente kateka edo kubanga batuikira kyabazingo muyaka oba omukama muyaka owetoro ebyo byakakasibwa ouna ku lwe iguru twabe ire n'abakungu abo ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala bayongera okuba mwe bayongera okuyigumiza bulungi ensonga yawe bategeza nti betefutefu bulungi weda kubawo mukulugu ogwo kubanga batyamisa omukama omuyaka kuyikonero alamule ente bya bababi nakutegeza kunti embaluwa yawandikibwa omukulembeze owiwanga Uganda era yakakaisa nti yaiba kubawo ngo omugeni omukulu wabataidye ye mwene kitegeza nti alina okusindikwa aido mukiikirira omukulembeze owiganga omukolo ogwo wakubawo

0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano n'amakuba ag'ensonga wano ku 88.6 Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwako
1: KCB Bank. Eko ila wansu wa mateka. Ga Bank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile ikumibula ambirira.
2: Ewe zendale vile kuminane damari ya geche msana. Kwa nilizo muliso mulonje. Eye kumire kumayenga. Geche nana numunana. Katone za mukaga. Busoga Royal Radio. Ikiriza mkutuse kwa gensonga. Gekisera chino. Gatewa mwe sente. KCB Bank. Nizo msano tubai me Godfrey. Galimuloi sivantu. Kiabazinga.

boda boda yo ni mogo ngosasura yo sente disoka imitwa rushina na nitanu donka diti uruoni bulisasura kasasura yedindi mpola mpola chari ya isagari ya moge ilikuli okumpi mbotu kubide kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

ndikutandika na maulira getikanga bwechivo kubutikira abataka bwangalia kumwalo gwe bugoto migolozeriye bisakira mu district ye Mayuge bwe bagaino wondi kuwa iwe nga nembuya gedi kazengo ye omugenzi wa myaka 85 amaina genisa manyakanoni eranga chikwebwa ntiono ye tiba bwitibwe yatwalibwa mu numba ye butiba muzire kuncho kwa lero migoli ya lero nga nembuya gedi kazengo.

0: Alright, ebintu byani akumanyi sibya munansi nga wotegera nti wali ekibulaku. Brian, nzitwa kaleke, ndetanga kumweta bakaleke, ndakuba mwete linetali lilye. Brian bakaleke, abandi bakaleke. Kwa bali no tuwa update buli sawa mubwire. Tuongera mwana mwana okuba sima batuwa updates buli sawa bebevira
1: kwa kopera. Tugeza ko kutereza ko kemulira babamwekalino bakasala. Tugeza ko kulaba nti yingini ya tele.
0: Kale twetu maze okuba wa obabaire wo titu da kuira bo anga tubakobeire echa Jesus sina kisembia yokuwa kobera nti Jesus yabakwe Kenya wo ala bwire amasado yakobi mulekedo kumugoberera mulekedo kumusinza ye muntu ngaiwe. Tine Jesus Christ. Tusigaze dachi kabiri tuingize abageni abafukanga. Katulingirire ku ensonga ya Bobby Wine. Alwile dachi.
1: Ayanuku dolwali.
0: Yabanu kula. Bobby Wine oyonga ni principal w'ekibina cha National Unity Platform. Ayanukuire. Ayanukuire abana Uganda na ilala abamukoba.
1: Era
0: abamunenya nti yasula w'ekibina. Alibwelu.
1: Elanga wachifwa nti ya gendo chita.
0: Aha. Akoba bantu banja. Malibwa zimu likuogela including mayor. Lord mayor mwemenye. Kwe Kampala. Nti ya sula wechibina. Era alikuluya. Aide waka. Baluande walala. Haba kobye. Yakolo gugwe. Gwe yakola.
1: Gwe yakola gwagwa.
0: Gwawa.
1: Yazimbe chibina.
0: Yamala.
1: Nabako abatusa
0: era yakoba nti ye yali yona alikolayo ai wan ebya wan
1: ebo binecha wan nabo batandikire we
0: akobye mutandikire we yakolowe koma mwena mukoleku andi zape akobye zape nti ye yakoleke yamala
1: kiba kitegeza nti te munjuli
0: yakoba nokwa nti bo yasibwa wan bo yasibwa era ni muikomeda yakolayo yakolayo mutandikirawo tandikira mamichi
1: wali bagamba mutandikirawo ekibina mulekerawo kola chi
0: yes
1: okumutekako oruo baba luli
0: talunde bakomeza wichidira mukino okubanukula nga akabale kasemba yo ni president we chibina cha Uganda People's Congress Jimmy Akena boya mukobye
1: oye amuddemo byajjo
0: boya mukobye nti okuba kuluya tuloza nto sobola kuwangula president Museveni ngoli bwetu
1: nenga so okubabu lyo
0: muumuli naba
1: singa banachibira
0: tandika mami chwali nga tukube mwa
1: bogere bintu ebyo kakati nze nabagambye kuba twabaddeko ku mboze eyo tulina wakadde katono
0: katono ino
1: labwe enjogera nga nsabuliza temunenya kadde tulina katono nabagambye nti Bobby Wine alina option za mirundi ebiri bohuri ebintu bino nenzira mujazemu. Nabagaye nti aina either kwegata ku government eri mu buyinza oba kusigala mu buwanganguse. Kakati bamwesi bako nabagamba nti zenakola ekyange namwe nabalekera n'abakulembeze rubongoya ne nambeshe. Olide aliwo nga akitingi president ze munjaga zaaki. Nakolako natuuka wentu sekadi namwe mutandikira. Aba mutufu. Kuba olwaliro mulaba embeera gye mugamba asobole okuddiramu.
0: Yes.
1: Oluusi nga takisobola. Ate ne option eri endala nti kukola na government ngabalabo bakole endagaano nti nze mbimaze owulidde munsaba koma wo abobwe kiyinza olusi n'okusooka omubeerera
0: ekizibu
1: awali abavubuka bano benda babano abasongodde
0: kubakati
1: bavuluga buli muntu yenna bamanyi y'omuntu ogu owulidde Bobby Wine gwe bategeera ensonga endala ebibiina bino ekibi byatandikirwa ku misingi gw'abantu. Kati nga bolaba NRM yatandikwa ku musingi gwa Mwami Museveni. Era olaba bwazze n'ayogera yakoona mu bukoonya ak'omwana n'olaba bonna bonna bonna ab' NRM bonna n'abakulu bonna ne beeyiwa. Ne beeyiwa mu Pierre Yuba bali mu kusayininga mpapula bali mu kusayininga. Hawulidde.
0: Yes.
1: Kakati ekikulaga nti omuntu asobola okulagira ye Mwami Museveni yekaba NRM nti mukole kino. Hawulidde. Era ne bakikola. Kakati ne munupu NUP Bobby Wine abantu era bajja kusigala nga bali bubi naddala abavubuka kubanga ekibiina mu kutandika omusingi bamanyiti kino ekibiina kya Bobby Wine ofuna bulungi
0: yes.
1: Nti Bobby Wine bwatabawo NUP tekola ki teyimirira
0: tebawo
1: era kyovola obuzibu obuze ojja kutandika okulaba nga abakulembeza basigala mu ntebe batandika bajja okuba kubamu ebituli bata ndiko bajja mu obwesige kubaka timazo kulaba Siche chirone chisinde chine chize chine chapiero yu. Mazo kulaba abamu balinga badagadira abadukanga badawa. Antu wala vyono hajiwe waferi ekawempi.
0: Hajiwe fwe?
1: Aje goba wade mchala uo mulimu.
0: Latifu seba gala.
1: Muganda uo mugenzi seba gala.
0: Latifu seba gala.
1: Ateso ye kawaluona abatani so kutaburo limi wawuri yanga badeveni yupine. Enga bakuru. Abo no manyanti nupu wete bamira. Kupakati waluwe HC ndeche cha nupu echo. Kakati na cho cha yafuse gonya. Ntibuli akali munyanja yandi kamira. Ompulira bulungi. Abagambye. Chena bagamba chenyini. Nti ye yakolo ogugwe. Olide. Kana abalala bakoleko. Na yabalala bagenda korachi. Nebo banafuna sete mchibine zekana nebo banakorachi. Na yoja kwesa nganti vyebali etazo kora. Emikono jabu jinzo kube misiwe. Nebo anasinzi reri. Na wala gira anti mkole chino. Abantu wanubaja gama chitia. Mchikola mutia. Mwagala kutunda chibina chafe. Mwagala chitwara. Nebila lebi ringe.
0: Katoidi abantu bivogela. Bogele bigambo vini.
1: Bagambi abali yebweru. Nti njia kuri ali ali ya mangu bigambo. Mwinza nobu tabi uli. Embera teringa ya buli.
0: Enosu gaiza ikumina ina.
1: Akadi katelo nyo. Nupu members. Abajega tako kuruwa bobu wa ini. Mbaraba bata andiso kudaga dire choku echidara. Na ye, egugu, liye yeti kula mchisera chino. Na ambeshe nerubongo ya banali sovora. Ogama anti nabale kakati namwe mkore mutandikirao. Banali sovora. Kubanga ndabo omugugu kwa NUP. Munene, kensembi ayo, ekisera chijia kutuka. Abavubuka bajemu abali wobwe sige. Ate siye vaibwene liwo jenjo gedeko ya Piero yu. Ebe na yobi inzo chinzo kureto kutabulira ddala. Bolabe senga walabe chali kuwanu. Kusource of the Nile.
0: Yes.
1: Walabe abo opposition bali banyingori ya ganti. Ah fetu baderi chila bekatukola chi. Ouli denga besa amba nga bali mkusaininga. Kakate hivyo na wali wobu zibu nti echibina. Orusi abantu abadde balowole za mono. Chali genda nga chikolachi nga chisirinkinga ampora
0: right. Nga chikobla ikuminaitza tu tuanileza bageni wavavavu mchitongo lichafukanga bagememu mdachika nukangememu katono ino tuseme kubiznesi then tuanilezechi bageni wabali ya utna waka bama simba bidwa satu tuachimala wanu njabi tambu yangu wa wanu Bobi Wine afu ni obozivu yes. Alima sente yali alikulia che sento zabo chiwakania.
1: Ezowezi.
0: Sente alinado. Ela adifunye mubu unji ila alikulia. Alikulia sort of the type of life ya yenda. Alikujitukamu yali. Obozibu ya bafu nini buno. Mulimu abali kulaganti balikumu lumididuwa ile waka. Nga iba muenda muikomela. Ayi nga bogena. Nga balikumu lumididuwa. Aile waka alwana chi. Alwana nabo.
1: Aroze kuchama
0: balwana mstuago. Yes. Haba balimu. But they pretend. Nga balikuogela. Nitu balikumu endezachi. Kuba safe
1: nga izi. Nga balikuogela batu wababa mkuba.
0: Tu. Anti tu.
1: Babi laba mkuba.
0: Mwaba amu. Haba li genuinely. Nga balikumu enda. Niti ya ile. Awaka. Babi mstuago. Balwana. Nga balikuogela antu waila. Taida akola chi. Kusibu wababa na balimu tu wabalamu. However. Obozi wabwa uleke ile. Nibono. Nikuenda muli ingile chibina cha National Unity Platform. Mchigeda angeda niya kumaka. Agaba ile mbaba. Agaba ile mmama. Ngagatambula bulonji. Then. Abantu wabwa mmaka. Eiza mami yafa. Baba ya kulachi.
1: Mwasigala mubana.
0: Mwasigala bana.
1: Ne muganda wa mami.
0: Weba leino.
1: Nabasigala
0: mmaka. Nabasigala wu. Nenda muli ingile maka ago. Bogata andikuwa tambula. Ngadadi mami bakulachi. Bazila wu. Nechibina cha NUP.
1: Gaba amobu zibu.
0: Weba lino.
1: Weba mulekwa baba nentondo.
0: Weba lino.
1: Tiba mulekwa ntondo. Baraba tiba bazade basa tebali uo.
0: Tebali uo.
1: Baraba bata chitafu
0: tebali
1: ya
0: fa.
1: Baraba mami ya fa.
0: Iyo tiyo.
1: Batukora bati.
0: Ntondo diba angedo mkaide. Mumiaka. Kakati.
1: Deka kututu sako nyati.
0: Iwaze mbakaide. Ndi mkuidi. Mbakuidi. Bashafiki. Mbakuidi. Mbakaide waze yo. Now.
1: Esebo.
0: Tonight nga tutegeleze nsonga ya Bobi Wine amazima galinti Bobi Wine ngachi abakobyo mutamusubira kuira saa weno Bobi Wine okuira Uganda kodinga balinde ndagano yabagire mu ni president Museveni ekitwa kobera lwatu kodinga alinde ndagano yagire mu ni president Museveni ni abaje no muhoze
1: abakomeye wano babe basayininga
0: webalino
1: babadde basayininga
0: gedangira ne Bobby Wine kuba NUP abayikirize misango obagiriyo obagizayo okubayiza kuluya so the solution for Bobby Wine okwira waka kujja mu kuyikiriza ganya na President Museveni bako lobuandike babaje mu memorandum of what understanding ntindi kuyira waka tijja kuyira mitu byakwezi simbawo babone simbawo njabe sabwachi mwoka mchi mjasti kuru ngatija kupa Bobby Wine wala noni hachi hakalu lolo wababantu wakona hachi haba nigilizivwa ebe babitu wukaku haida kuila
1: wali wabu zivu wena labie
0: yes
1: watabere deo government wetere daba nupu
0: eh
1: banu veta deo basima ya takuwa sajyo smile muwi cheno yinjini government ne imbula haba nupu
0: wabali ino
1: haba singobu
0: haka semba yu haba kubye ntieta wabantu wana Uganda tiwelele yali kuluya ai David Lewis aliwo nambeshe aliwo acting
1: namu abogera we
0: muli ni mali kuogera we muli
1: mutandikira we nakoba
0: we muli
1: nze nakola chenko
0: kuba yaba ile kiria nti binakola na bikola
1: nakola ko binakola
0: echo nze chindage chifananyi nti mutamasibo bidakwira saa wenu ali kukoba omuntu aba kuchakola yaba ku echimule makola chi okutukiriza as we talk right now imwabadi ya Uganda nga mwale msitulago mwkwale kumwenda chia msitulago kola chi okola ya bakume ya kola kuchia kola msigadi walibi kola de yo
1: msigadi mwkolechi
0: taida kujira wampu yudu ya bantu ntira katuenzi wa gama kumadajika tusigaiza mwenda tujia kuwa ya bantu wa bidwa satu tuida mbiznesi then tuandilize
1: wabageni
0: kaya nga bali msitulago wa maketi tubala mwisabali wa haji mstaff wa wansi ya uo mkazi mingi na mali mbugemba gali ya wamu mwami Alex Gwawala ni timu yo tubala mwisa katuwe yuko abangu ya
1: kala abana soka abasatu mwe muli dempanga
0: soka
1: mu business zaba
0: kama note musambu ina mukaga atanu munana isatu asatu na isatu bitawo oyogera ku tesa ku ali ku line hello
2: soka royo
0: yes
1: isebo
2: ara ku wereza
1: ngale sebo
2: ah mwamiru kaka mwa kusoka rilala eri nali li balekere Brian
0: oh balekere yes
2: ye noti bakareke
0: yoke okay, webalino
2: akwabata sinya chwalianga
0: ndi wana alikuja butaga yaido
1: cha somesegwa
2: kaka ya chilikuwa mgoma sina mazo jitereza bulichimu
0: ya bwana sabla goma si webalino tulio
2: ese baboti kumula mwalwa pele kuba andikwenda nabandi bateseko Bobby Wine aba mtu forwe ligwa tibiraze
0: yes
2: mulukaka mawe noria okumuzinda la ekitu pochidi nsigere bale kale baya ni kansala alikwira ko ebuwele ibi yasafira
1: kale we bale kubera so precise
0: we bale ino mbe bumpi mpyalo
1: mo leka akade
3: hallo
1: hallo yes. Sebo
3: oh ambassador to madio jo kuze bufula
1: ati yes, ano ki
3: omba sugire ino ayon kubo tinga kitalo ino cho mukwa wa muganza
0: nga kitalo mugaleke yo
3: kitalo tomwereke iro yo
0: bambi
3: okumulamwa nze nkoba nti yo Bobby Wine yakoye kubidwa kwa bana mu Kairo wabana teye no cyo wabana nazo munsi acha nungwa mu Kairo yo abawo no baba wabana basobola kukulankwa no kitundu ibabaga mu bateshyanga n'ibyo abo mu maiso ayo lekere otaba nabatu batabereere otimwe mukolenga muti e bonona bafundi kabufundi kinsi
1: kale amune nyabale kulegena mama wabana aliko rubirizirwe
0: Uganda mama wabana tuwa bwencha baidego aliko line vakwa kwa masada kwa
1: kulengira
0: masada masada toka kwa line yes
4: mwebale kutuweleza
1: kale sebo
4: onongera bulido monda sharifu okusinzirirwa nika mu bugiri district munakalusabuka wundo katibwana lukaka mwandi kwenda sio kontangaze mukurina sendrigono omukyalo yo yajawa
0: yaje kuluya ali eyo yena nabo
1: ali nayi yagenda bwero
4: kwana lukaka mwa bakobate etesenda tefura so mutadiri wabanga ali na challenge iringa ye abana bareka abana batambuze nge chintu bwana lukaka
0: kale webale ino webale idala ali kulai
1: omulala
5: bama kadas
1: kwanji kada
5: hamjambo nyinyi yote
1: jambo sana
5: kaka ile kubwevu kweli
0: yes kumba kumba tole business
5: owezi pima Bobby Wine ile tumata gaida azimbe iganga kale kuli na TV na kitu ya position bana gentlemen
0: kale gabalino
5: biaso bya
1: kale ita tagabe tikuto mwagaliza kaka ile
0: ali kulaini
1: wanji
5: mubufunze nyoro obudenda wa mutwala kati kirire
1: hey.
5: Njagala nkubulire nti Bobby Wine abamwagalizo okkoma obakemu
6: bomba mala babesi gechari konga sawo bamubika
0: ne lukwago
6: afrika ne muzukuru ebambe kitalo nnyo nga lukwago sawo naba mubika bamala gano mula ganga limo pampa ayagaliza bobo eno koma wano amwagaliza ntana ndacho nacho mwagaliza kirungi bobo ene bere yo bande byakolanga nabo kyakola yakikola nema mutandikirawo
0: bo bali kuwereza baba leino
1: ababulide mazima
0: ali kulaini.
1: Hello, oyo si asemba yo.
0: Mm. Hello.
7: Echo kula mangu chifa mangu.
0: Wait. Ebika donga malaba bya wa bya gowa.
7: Mona.
0: Ti.
7: Aye nga ifo twenda ile.
0: Eh.
7: Sije mu pure. Yatusanu sambu katono kuba. Omusala ya gwere wa sala ya gwere wa malaku.
0: Ana sisi Paulo likwenda ile.
7: Niwa ira niwa taira
1: shirala kale tuna kale. Kusange yo tujje wa mwe
0: yoni RCC Paulo sebo
1: tujje wa mwe tulinde
0: njano zani katole ku business mwikiriza masi mukakoma wa kale katonoke tulina
1: katukoromu
0: katole ku business otakwa ti okulya tutulie aya
8: ngabe namukago mweso gomwendo mwaka guno empa kedegale da musoka Royal Radio eduke torole byalo dirumbye idinda district team Eti chokuwe mchaga ya, chichibangao mubusoga Habana badia kuta gali, badia chanka gali Weno kakasanti habana badia gali mubusoga Valiyo, nure chabantuwe buwenda, budondo, buyala Habantuwe kasowa, na wangoma, chili ya muli Habantuwe na magira, kagoma, butangala, buwenge Habantuwe mawaito, habantuwe na nkandulo Butaga ya, bukungu, habantuwe na kabuku Namulichani mubusoga, yona, yona, yona, yona Kwe kondenga na kumweza minamuka kwa mwezo, kwa mwenda Tuwera wo, kuchisawe cha butaga ya, awo mwido kwa nilabana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kukwesa nusamu wakati wabako ziba soga Royal Radio ni timu ente kateke ukufa mdistri tia idinda wetu na mala UPM events esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binubio nabio na bija kuwa live kubu soga Royal Radio ni TV gagade eya sanyuka TV empa kadino diteke kibu soga Royal Radio Dawa girwa
9: Sanyuka TV Feba no dala
8: Black Bull Echokunu eche idekende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
10: PM Events PM Events We plan your party
11: Abachala, nchiwe zirata chidhinti emboneka, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitwe, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliruche bizigo biongero kuboche mitwe, mwafuna mabwa, mwasibwe mitwe, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombo kutuka mviri, oksibwo mtwe, nibine vyo kona kona mumutwe, toida yoko bifuna. Product yu bajieta, yeko ant dandruff oil, ngojisiga psige mumutwe. Mutwe obuzibu obwo wabanga obuwonye okuwa niba yongera kuyeko ant each cream overkedo uyakola kumviri edamyuka dairugala damasamasa ateda aguma bulungi ku mutwe product sidino tidi sosola omwami no omuchala musobola odikozesa eranga daka kasibwa ekitongole kitwale byo mutindo mu Uganda product sidino daga ne maduka gatunda ebizigo ni supermarkets edenda wulo okweto loli iwanga okumana ebisinga obakubira ku note musanvu note 5 anana 5 anana mwenda atano na ndala ni ku note musanvu Sambu ndala, anana mwenda. Iku minamunana, noti musambu.
0: Tutiwa tulita ambla, dachi kesi gaida wa isa tutu ingida ibili.
1: Soka tupa juki za iba nafwe.
0: Eee.
1: Encha tuliwa.
0: Encho.
1: Eee.
0: Kukuidu saba.
1: Tumara kwera.
0: Encho nolomu kagoli semba yu.
1: Eee.
0: Okwele chivugando, okwele buli wamu. Kwele Uganda yunayinu.
1: Era tuja kora kata.
0: Tuja kwea. So, ifu encho nga tumazi okwela. Tuli butagaya.
1: Tuolekera butagaya.
0: Mwami mulumba, mulumba aliwa. Uh-huh. Oh, haji mlinde kubana masimu tugaigaire.
1: Balinde kwa masimu.
0: Encho tuli butagaya. Mm. Busoga Royal Radio. Tuli bamukisa tuli kulembelwa our CEO.
1: CEO.
0: CEO chigambe echo.
1: Owechiti wa reste tutanaba kuza.
0: Ah.
1: Ya kazi wake liaji.
0: Restituta na kapacho.
1: Adadati katukutugubo
0: Zige na makoza silimanyi
1: Kakati kwa makaza keri ya nakapacho
0: Mukama
1: wafi
0: Restituta nakapacho
1: Ya gendo tukulembera mu Au chetinde
0: Nali tukulembera na kolwencho Paka butagaya
1: Zolekele butagaya
0: Butagaya Mujia kufo nolugudo Konvo yemu nabona Amagari yemu nabona Aimina mamotoka Nga gali kwaka gali kutuliwa iguru tulukuchina Paka mchisa we botagaya
1: Chochiraga
0: yes.
1: Ntikati ata amanyi getulina
0: Ganda ulo
1: Tusitudate marala
0: Ganda ulo
1: Norwecho mubereyo abawa
0: Butagaya.
1: Abe butagaya mbeleyo mutulinde. Tugenda baku bama goro. Tugenda kudukira.
0: Obugali.
1: Obugali na fetuja buvuga. Tetuja na fukusigala wabali.
0: Tuja kwese mieso.
1: Enda mchalo saka vuganga.
0: Butagaya.
1: Ah.
0: Yetumali ilona kulwe ido.
1: Esewo.
0: Akubati omukuluo ntava kulwe diyo kuno. Mwese mlumba. Na wangaizaba na wangaiza mlumba. Na wangaiza. Tukula mwese haku. Webali kuenda lwe diyeno. Eva mlumba. Na wangaiza ni timu yowe waka. Muliku tuwenda ino, mwabali kutuenda, mwabali leidala. Tutuka agama masimu, Haji Shafik, tukula mwisa haku.
1: Bona na agama masimu, batusonyi we, gasigade wanogo nati,
0: mutusonyi we.
1: Yeah. Kubanga tuinokora business na fetu tukora kasara.
0: Kali,
1: mkuru
0: watusu. Kwa kubi afukanga, tuwa wakua nsawa yivida jakuba atuwe ya gaita kuwano, mstudiozi. Amazo kuingila studiozi, ilanga jakuba atuwe gaita ku, uli dakano weka ugela.
12: Esawa, ikonye ibiri, edo wile.
13: Kusoga, Royal Radio.

0: awo elino kuwoninga. Singa tofuwa yu na yayo nonekele ilala. Aya atenge chiri kumia magumba chiba ile chintu chito na inu. Aitha ngakalisha mawe ilemu. Obe miso kono jiri kukendera. Aya inga tuwa hidi ezawo sobo la kuzulira. Iwo ida kufuka ngeetheke ya singobo funo buzibu na buna magumba. Toka asobo la afikamira, toka asobo la asutama, toka asobo la kola milimu jojamani. Olokubanga bikuluma. Ida, ida gara tulinalio. Tuidate gerechi kachia ida gara chokula chiche wetaga. Weba birungo tukue, edizamu ebirungo, obengo sobolo telera bulunjino. Wejiba miso kone la jijakuiramu. Wechiba chetagi sa chona chona, niwejiba angamisiwa na jirikuluwala. Tujaku wa products daifedi kola bulunjino, obo sobolo kumira, wabango ida kuleini, ngayo walibe ili. So utabeyo na chile nukua ntipopachi nutichuona. Aba afuka nganuweba ida kuredi yecho ntipopachi ogeraku. Eri yebi ni betuera bida. Aye ngate uwa wawulire ntifuka ngeri kujia kuluna kuruencho. Ataka wibwe na wati ya makuwa tiba achoge ileku. Chetu toge ileku ni chetu oge ileku. Bina bina tukulachi. Echikulu chabia na bina tusoka kebera. Tuate gerobu zibu webuva. Mema ito hakuwa idagala. Tutusobo lako etunguda kwenye tukua buwa idagala. Ngati tutege ile buzibu webuli kulachi webuli kuva. Abantu be chifukume iso tulikuja bakolaku. Tutegere chifukume iso olikulu wala chache. Otajia kukalakata meiso ngatuwe idi. Chiri kuvira kumeiso kukuida kuchifu. Kubange bile te chifukume iso binji. Eitha ngobusu wabu zibi kilo utuusa information kumeiso obulunji. Obo olikulu wala pressure oba sukari. Datubone eche chifukume iso chona chiveo. Kubanga kumia ake mito otani kofu na chifukume iso. Aba ilababu nangapaka kumia kansamfu. Nzadada wangaa kabona. Aye kateze sade mtu wagana wa ntu mia kankaga. Mia katanu watansifu na chifukume iso. Utachiri nda kujiri dira ngatefuka ngefeke eriwo. Tubone obuzibu webuva tuize ama iso buyaka. Deni abalumizibu omutu wengatibu tolaku. Gwene nda tubone omutu gunuguli kuva kuchi. Bienda tamla ya msai. Chechiri kuvira kwa mtu kukulumanga tukuvaku. Omutu weguona. Kuna mbuguli muwebika kodi mutezi kodi kukula gutia. Ife tujia kebera. Tubone obuzibu webuva. Tukuwa idagala. Oja kutelera bulunji. Abalumizi buwe migongo. Mwana tulikujia bakolaku. Aba sana lala. Mbakoe tulikujia bakolaku. Tulinaba anabazira mubirungo. Ngati amenkuto ya gwenu ya gwere ya gwere. Kwegemba ya bangafu kire mama echizibu. Tusobola kuweza kumwana oyo nga unuguli kutakola chi tatambula. Mubale eto una kuruencho tubone. Omwana ono ala akinga chi. Chicho otamu wachimala. Ye wamala okubira akinga. Ye taga chigero chi. Eche virungo okuba angate lero bulungi. Abantu abandi mukwambo abana badofu. Hayo ulisi tiba bachi.
1: Redofu.
0: Tiba badofu. Aba ina chabulamu. Abwe mubona aba yu wendeke. Bobo nangatali kuogera. Aba alina chali kula akinga. Singobo chumuweire aba sobolo terera ngabu alino kuba obulunjino. Na ababa temerera. Singobo muweire chabulamu era sobolo kutandika yae merera ya tambula bulunjino. So mtevu mabana abo mgeze kukuba ngamuba tutukaku nadala wanaidinda kuibiri. Kamrilo depositari shafa. Singobo nechikuzito uweire ngobo nanga chiziteinu. Uobo chikezuruna kuorencho. Nterangano kukuba antini wota ambile ngobo nangu ukoi. Iwe ni uobo keda wakulachi, una kuoruencho. Tubone chukutambuiza nuko wachi. Wacho mize bulichika chaida galanga tulikuterera. Awoja vau ni ansa. Era unamalira yodozo na abo kuzechi. Oterere jitufuwa yolo alire chenkanachi. Obobe ilo koyo. Tia singobo tutu ukirire. Oba bena bino uja kulachi, uja terira. Aba andi abalumizi buwa abasadaba prostate. Prostate yafu kansonga mubami. Prostate dirigaziwa. Dirikuzimba. Balifuko msulonga tiguwayo. Bafuko msulonga guokerera. Batani so kuzibikira. Kumiake mitu miaka ana. Mtuomu agana nti hakuja kutebua mkaseke. Tuwala uzanga tuye vya bintu vya alibia vya miaka nkaga kunsavu.
1: Kumbe vikaliyo.
0: Kumbe. Sawa dino tibi tuwe tibi kulashi. Tibi talizo ya gano mvuka miaka sunetanu. Ngaba mtamu akaseketa kasobola kubashikalu asiba mukanzu. Ebi ebintu tubida na bakufuka ngefekea ida tutegero buzibu buvwawa tie chiri kuenda okuvira ko kuzibikira iwo bawalwala ko bulere bobu kala wabwida na bachenkana chi bwawa mu babukalimu kasatu zula obuzibu webuva tujja kuwaidagala niwo be okutandika okufuna saini do kuzibikira tojja kuzibikira niwo banga ozibikire kubakali kutamuka seke tukukoba ntirumuka mbiro mbiro otatebwa mukaseke kubanga eidagali liyo kufukanga efekea mulirwa lwala nsongedo na makagabaga likuja kuyuga kubanga obwa tuli musadachimara oli mwakaseke kuluka kamonenda ate ali mwakaseke aba kali musada
1: ate tasobola
0: tichisoboka
1: tasobola
0: oli mwakaseke
1: tasobola
0: kacho subira bakulingira ona kaseke ko eba kwete ngati sebo tichisoboka ebintu ebyo tubiye wale nga tudda kufuka ngefekea otalinda kutuka kumbere eyo kubanga edagali liyo tusoka akebera twakuwa ekyekisanire ekitukana no mubirigo nimwe abali kubonanga amani gasebengereere nga etwedi yegali kuvuga kigali kuvaako kusebengerera otandika okumira buli kida ku market buli kyebakoba ati kino kino enena leje drink eno bikoze bitya waamira wata mubirigo mwide kufuka nga efeke atwaka ntuline mpeke ya revive revive tegeza kwiza buyaka system eyo eri kutegana eri kutagala ida tujize buyaka nga tutegera obuzibu bwebuva wanu tuline idaga esobola okukolawo then wanu twa boostinga mukatono ino gwaira ku lugudo nga bwoino okulashi okuba kubanga otutafeyo DNA daba DNA mubana ikumya tolina mubabiri aya atengo bangawo awo kubanga anti eliyo chota tulukiriza bulungi ole tatopo hapo ekitali kirungi maka ga abantu so tugeze kwino okubanga tufayo kubula mu wife wo musada wo bonange eliyo kitatele ile kera kuncho kufukanga efeke idagali liyo eidagali lyateli kola bulungi no mukuru kakamwa
1: okay.
0: Abantu baliyetanire abantu balinisa nokumatama kubanga tirikuleka tirikuwa disappointment edagali afuka ngefekea singo bogezi zako iwe wona wona ali kugwa mwiko weryo ngesa ko na ku olwencho oide tubone obuzibu webuva oide tubone wetagachi dozi etya tuba tuli kujja kuwa obenga oterera bulungi ino nekirana abachala nabachala bali nebizimba munabana sajare tinsunga sajare ti solution ojaja kusajare atabimale bikoleshi biremu okusumbua aiweda kufuka ngefekea tulikuja kuwaidagala esobolo samu sebizimbe ebyo byatulikabiyene byavawo byabanga tujire kukaso nuwobanga kibe kiri kutwala kaso kwenda mwana ngebizimba nawe biri kulemesa obuli kujafu na choyenda so mugeze kuina bebizimba ngo kali kufukola appointment na Musa wa kusala ida kufuka ngefeke una ku olwencho malo kwa yoti ogeme pichi yobo ogeme motoka otuke kufuka ngefeke ya tubone ebizimba bino chikachi byagema wa era byetaga bunji shobo idagala oltambule ne idagala eryo mpola mpola tojja kuja kukaso ebizimba bijawa mwataimale bitangirwa okola chi obuteira kubanga kabiri waidanda bangabo chiramu waidanda bangabo chiramu wono jatu kawa kolashi awetamu ifu waida kufika ngefeke atuku waidagala litangira ateli amali yawonya byavira mwirala wabanga obobe lenda mwana wafuna mwana obobe irenga bebe kulu mabulume era byavao wafuna emirembe bulunjino nechirana aba ababulwele bwobukaba nobuli mubasada nimubachi nimubakazi obulwele bwobukaba bufuse bulwele bwabukaba abantu balikweta kula abami bakubye bituli munsa odempale oloza ngo talikuwa kasente kumbebe
1: kumbebe lwaide
0: alikweta kula bibiye
1: bilikumusiwa
0: bilikumusiwa era abantu bateranga okuba atikodi bafumuka mtu yabo ti ava kuivu mtu yabo ti aina bisenu obulwele bwabukaba kufuka ngefeke obulwele obo tukola chi tulikuja kuwidanda buluna ku olwencho iwe wobanga osibwa mu bitundu byebyekyama otalinda mbwira walinga obulwere obwasi wanganga wetakula bwakutukako sawa deni tutachinda kutuka kumbere eyo. Ida tubone chika cha bulwele chibwoli kulwala infection chikachi tukuwa idagala obengo sobolo okuterera bulungi ino era bobo oli kuida bitani sente da treatment ogule idagala yetu kukobenti mujomere idagala gundi ebe bikusiwa bijava omuna kwebiri kwisatu kubanga obulirwo bango oli kugwa mu mbere eyo tujja kuba na bulungi mu beino niwe ba meeting tusobola ati amamu biri kusiwa niwe bamujala weno bolulyawo bisabiri kusiwa obufumbo bujja kutagala mu mbere eyo so mwide ali kugwa mwiko weri ngo ene chikusiwa osiwa mitundu bya kya mulim kazi oli musada ida tubone tukuwa idagala oja kuterera bulungi ino mbako bintu lina branches wetu agane bwokubanga tukola chi tuidana baba na Uganda babirwele ebyenda ulonga wano mwidinda tulikamuliro opposite alishafa kumeire ibiri abava mtauni abava buyukwe osobola okwida paka kamuliro opposite alishafa wa salamu awolugudo tuba tukulingirire tuti nga tukubona nga tukokola ku ekyo kiba kikulese eiganga tulienda kavule okulingiriza igwanika eyaka tulikusaidia ya muzigiti bagweta mazigiti takuwa era abe yabena mungalwe kaliro mayuge nebitundu ebirirene omusobolo okozesa olusagolwo abasawo baliwo ebyuma biriwo edagali liwo abe bujiri tulinuma wa Centenary Bank kaune wa Koli Road olugudo olwambuka eitali paka wa Dr. Isabiri fe tulinuma wa Centenary Bank ku lugudo olwoitaka sabe yongo line chikuluma abena mayingo bujiri mwene mwene busi ya tororo mkwese branch eyo abasawo baliyo eruna ku olwencho tulitanike sawa ndala yene pake sawa ndale yo olweigulo ebyuma biliyo ne idagali liyo abali ebusiya tuli kujinja road ku office da Maliba tuli da ina free chua medical center iwali eyo na mayingo majanji Kenya wa nebitundu ebirirainewo kwese branch yebusia Dr. Aliyo ebyuma biliyo ne idagala liliyo tusoka akebera mema letu akwida ndaba ekiwe ekiba kikulese eno mu Buganda tuli ku Bale Road mwana stage opposite Katikom Hotel abe kabimbiri mukono Bale Galilaya eyo na yona kayunga nokutwaliza walala branch eyo mujetanire abasabo baliyo edagali liyo nebyuma biliyo tusoka akebera twategere chikulu mapwe chiva memale twakwida naba ekiba kikulese then ne kamuli tulibutabala okulingiriza kabalasi oba Richmond guest house abebukungu chidera buyende bulopa nebitundu ebirirainewo iwe ngoline chikuluma chechukulu machi kumaze kwemirembe chirete butabala kukabalasi awo ekamuli etuli kujjo kubanga tuti twidanda baba na Uganda beyo then wano kwed office wabawegulo kuva ku mande paka ku mande nikulwa sande walemererwa okwidoluna ku olwencho tuba tuli kujja kola ku bulungi no lwa sande Dr. Abawo nga kebera era ya kwidanda ba ebirwele babiri kusumbua mu mubiri gwo tulina ne namba da masimu kandiremu nti bitakuziro musanvu musanvu munana abiri naina ana na isatu musanvu na mwenda ziro musanvu musanvu munana abiri naina ana na isatu musanvu na mwenda oba ziro musanvu itanu mwenda asa tunaandala china na mukaga mukaga 0759 asa tu naandala china na mukaga mukaga namba dudafika ngefekea kubango linachobuza kubango likubulaula batu likuja kulagirira bulunjino
1: kale tutyo munange twakali edachika asa tunamunana kitegeza ntusigaze dachika abiri na ibiri tubenga tubagemya abakitongole kya magulize bagatuwe tukalina basawo okuva mu kitongole kya Fukanga hele feke ya ate ngatibali wale ino olomu kagabalu tela won tiba izako hili abantu chitegeza antiba kui dandaba kusente nsamu samu ate uyo okebela nkumitando wayo ba kebelo mbili gona gona so tukolisa chansi yo elu na kolwenche olomu kaga tujie kusente azida ibu iduna dona dikola ranga divayo ni services dali kuogela ku inamba zina dali kuida muku edama simu kuba chikulu ino okogela na bubene wababuza evi kuluma otambu ilotia olumu chitunduchi chikula ina makulu okogela na bu baga ne kunoti masamvu masamvu manana abidi na ina anana isatu masamvu na muenda oba kunoti masamvu itanu muenda isatu ndala manana mukaga nkaga kankwize mama simugano wandika note musambu itanu mwenda isatundala manana mukaga nkaga oba ku note musambu musambu manana abedi na ina anana isatu musambu na mwenda fukanga mubakotse babaidandabe
0: nyanza mkuru presenter
1: yeah
0: so abantu abale yongoli ne chikuluma abantu ba ania mwide kufukanga thekea ania zitudiwonia tuchisinzira emaze ibangashi ere kulumetia niwo jikoyotia aidagali liyo eisobola okuyamba kwa ania ngatiba chisaze oyini mngangu mkulu kaka mwa ania aya ukana ne mpala
1: bia ukana bianda ulo
0: bianda ulo
1: aya chifo begema walalao
0: mwelabe Mpala mege mawandi.
1: Okay.
0: Nani ani yege mabuli weyenda.
1: Yeah.
0: Inzoge mamu idondo, inzoge mamu nsambabavwa, inzoge ma awantu wona wona.
1: Okay.
0: Aye mpala ma yege mashi, aye abantu wakantu dando na ani ya.
1: Yeah.
0: So iweche shiri kuluma. Mpala ma ani ya.
1: Okay.
0: Datubone, chitufushene shiriwa, tukuwa idagala, esobolo kuyamba kumbele. Okay. Tulina abantu ba gweita.
1: Gweito yomu mamilo.
0: Eyo mamiro.
1: Mm.
0: Eshintu cheda cha kugema mamiro. Wene ida tubone. Tukuwa idaga eso ulo kutula wechintu echo nga tibachi kozechi. Tibachi rongo siza boche yuna chivau. Kodi ngo chidesa chakula chi. Chakula cha bitirire ino.
1: Okay.
0: Ahe chintu bulicho uochi wabise iranga chikari. Na kasente kabakatono.
1: Kabakatono.
0: Era no musao. Otibuta mtu techikutu alireino buhile buunjino kubango. Lukusitana na chukula chi. Ochi uonia. Echileta ngobuzibu nti abantu wa malaba aluwayo. Ya ulita lero ya kati ndi ulita ni kuolo.
1: Hmm.
0: Yani kuolo waedera kai ya kati ndi
1: chayo. Ya voti ndi ulita. Afira mkatsoli. Kati adiyo
0: kumali zange chalipe ile changu.
1: Chigaziwe.
0: Achirinze chagaziwa. Chiundu cha sambe idagala. So tufeyo kubula mwaife. Obula mubuno kuluka kama terango kwa atibuza supea.
1: Unu supea.
0: Singa wabu jire babu jire.
1: Hmm.
0: Obu ono neka ni uo jo kulumwa.
1: Yes.
0: Ati ali ya bandi nga chintu china kugema ya ngatisijia kuitaidu.
1: Hmm.
0: Wasitana na chokumale miaka ne miaka. Ati nga chalibe ile changu. Singo obo changu ile wabango chuoniza.
1: Yeah.
0: Mwide tubone. Ni wabanga oza chidi kusule ino kubuliri. Idawekebe zobu no mubiri gwemele ile gutia. Tukope kwe nkula yaba zuwe nkula yaba China.
1: Yeah.
0: Ndibuli wawuli ya chitatela ile mobili gwe. Aja yekeweza mwuku yabo nobuzi ubuli kuvawa. Yate gerabu hali itambula. Umusai kwe guli itambula gutia. Kwe tagachi ye gende rezechi. Ayi fabana Uganda mara kugwa kubuliri. Mimale wate geranti ndi mulwe ile. Atela nge chintu chibitiri ile ino. Awo bavuya nibako wambufuka nge kolaye. Akakagambo tujaka gumira kisinga.
1: Mm.
0: Obo tutu ukirire ife tuzabu zibu. Tuja kukolaku oterere. Okobele mwini oti. Uja kufukanga. Aye. Chibalimele kwe shashigambo.
1: Batufukanga ekola aye.
0: Mm.
1: Haka stoa nzogo okola.
0: Mbi ulira.
1: Evindi tubigumila.
0: Mbufukanga ekola aye. Aye ni woga ye ile okuida. Ni wota fireyo mchi. Mchi sera. So haba uliza baifaba lunji. Echidi kulumeyo, uluna kulunchi chobo utubedele. Amakanda tugasimbe ino wanukwedo ofisa idinda. Nga tuendo kutikula abantu ebizibwe biba bikozechi. Bibale meile kotevu mamusa wa habo kweda kuredio. Wangeri abandi nga wawulira. Ahenda kuchusachi. Kali miolwe kwe chawa. Ote chawa. Ngo kali kweda kufuka ngethekea. Hidon chalire ku. ida tubone kubanga era njategeera obuzibu bwe buva nkukobera otandika okweidandaba weno ere kwa kamwenu mwenu kumatama kubanga ekiba kiri kusumbuwa kiba kiri kulekula kuluka kama singa baleeta omuntu nga bamugemye okubugemaawo olwira kumwene ne yeiza ekitegeeza abaatandika okufuna ki
1: akangubanguba
0: okutegeera nti eddagala efe liriikola era ligemagene n'omubiri gwe tuzi baatuleetera omusaada awo nga bamwebye mu maini kati neebuuza bano obuzibu buno ki aya ati yaziriike bwire twajja mu iddwaliro butika biri tumutwaireyo
1: okay.
0: Naakoba omusawo nti omusawo kola first aid ya speed ino omuwe nze najyotuuka ngaati aime abeere yaziriika obwire aye lwaki otuuka ku mbeera eyo ng'otuuka okuzirika bakutwala ate bakwibeyo nga bali bona ngaobawaza solution obawazira answer baali balinantera kugiweesa aye olwatuuka kufuka ng'efekeya ensonga yali ya mutima emitima tugikolako singa obwaidye mu kiseera nga gukuluma gukubagana guli oti gwenda abuukamu abandi bagirikoodinga n'ogirikoodinga ngaekuba ogwo omutima gumala ku muntu emirembe ida kufuka ng'efekeya eddagala liriyo esobola okutaasa ekizibu ekyo omutima gwalekera kutuuduka gutyo era gwakuwa emirembe n'ogubeeguluma gwona gwakola ki gwalekera abalumizibwa ebifuba nga bibitamu einuma tibeidi buzibu buvaawa bakanda kugula busiimuula yasiimuula nga ansa tagifuna oba ng'olina ekifo ekikuluma nga kibitamu einuma ida tukebere amawuwe gemerere gatya abantu abandi mukola emirimu ye nga timwambala ki masiki tubitamu bitundu ebirimu enfuufu tubitamu ki obuzibu obwo ogundi obukyafu singa bwingire mu mawuuwe tibusobola kuvaayo buve bwene kodingwaide kufuka nga efekeya twakuwa ku eddagala erikola ki eryozaamu aye otosobola akola kakuuta mwene n'okuuta n'okuuta mu mawuuwe eyo n'okuuta mu mutima n'okuuta mu kibumba woba nga tosobola kukuutayo mwene idoone ku eddagala eryozaaki omubiri tubone kubanga eddagala eryo niwe oba mu ofiisi y'olikozesa tirikola tirikontaanaki na mubiri gwo obaawo ng'ali kunwa akakyayi ate ng'olikola ki olikweidandaba ate lyagogola bulungi n'ebitundu eby'omubiri abantu abandi mulifuna ebifukuma esaayi lwa bukyafu woba onwera ako akantu konka kasobola otolawo ebikyafu gundi ekifukuma eso kasobola otolawo okusaanaala okutonotono kuti kasobola otolawo omuuka ogubeeguliku epika munda kasobola otolawo obutafuluma bwoba toli kufuluma aye ng'onwere wakantu kakola ki eddagala eife eryoza so mutwetanire eddagala eife irungi ino nti nikyoba toli kufuna wuwo kyotasobola kulya kyotasobola kwetuusaaku kubanga oluusi tuyuka nti ku bufunda bwansawo aye oluusi tubifuna twabitoola kuki obwire abantu amalibwa tibagalya leero abantu enkenene n'abaana tibadiidi
1: medikaliyo
0: diriyo
1: okay.
0: Omuntu ebyo ebibalabala ebyo buwa amakodi biki biki tubiwulira biwulire mu baadaada titukabikola ki tukasobola abikozesa okutaka kunwedde kufuka nga efekeya nti waabi agaana mu iddagala lyaife nti n'omubiri kye gube gulaakinga ng'emere waabanga osobola okuba nga ogifuna kubanga 100% naye nti eddagala teniimere ojja okubona nga kyobeera olaakinga kyona okifunira omwo omubiri gwaterera bulungi gweyagala so mutukozese mufeeyo iwe olina ekikuluma okeere ku kunkyo oyide tubone ekikuluma kwe kiva tukuwa eddagala oba ogyaterera bulungi ino mulekere kwekubagiza ate engeri yabasaba basobola okola ki okubayamba okuva mu buzibu obwo nze ntera ngaoba kuba nti saidi dombi ndiyo weida mu kizungu ndiyo weida mu habo ndiyo ekitegeeza obulwaire bwoba omubiri bwoba oguleese bwe mba njagwidandaba ekyo ekiba kiri guluma kiveewo ate kiviirewo irala
1: you are all round kale eyo n'omusawo gwe tulina mu studios era nga tunaatera okuba nga tuva mu studios tusigayiza eddakiika bwa 10 lyonka tube nga tubasiibula kambonge de namba dino ne disingo kuba kolera namba da masimo chikulu ino batabayi bireyo yigobeka shi batoko gano muntu mwene ya kuwaida namba mu studios wano namba soke no tumasamvu itanu mwenda isatu ndala manana mukaga nkaga kanjiremu tukukobye note masamvu itanu mwenda isatu ndala manana mukaga nkaga oba ku note masamvu manana ibirina ina isatu nsamvu na mwenda tuumbe umbe musawu na bidye
0: nda funayo kwa bawuliriza batukobere kwe ibalumeyo kutubwe tutandikira runa ko lwenjo
1: okay tufuna kama simu kale abali kulia msobola twegaita ku bo kira ku note masamvu ina mukaga atanu manana isatu asatu na isatu noko ibida ku wando ku note masamvu mukaga insamvu ku note masamvu mukaga nkaga nandala ibirina ibiri itanu wanakali natikali kolanga bulungi sobola okwebira kwawo webirawo otese obuze ku musawo tubone wetumalira bakukyeyogera ku n'omusawo mu bumpimpi otalwa ku layini kyenkwenda kutola ku layini owe chansi baino babenga babitawo ali ku layini hello tobipinga kuba tikiyamba bipingi tikiyamba ekyo nkiramu todaga beeping todaga boboli kuba oyogere ku n'omusawo bitakumasimu ago genkuwaire tuje ali ku line hello
2: je wale sovo
1: kale baba kwe bale
2: omusawo no ikose program okenge wale yiko mwagana gage bane nzo kutuka yaji
1: okay da kuiramu Aida kuiramu sigala kwesimu. Hello.
3: Hello mukulu.
1: Yes sir.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
3: Kuliko ogera kuno mulangiro mulalo no district ya Buvuma nga mweta mudu awulira Hamza.
1: Okay.
3: Katimpera no nkwena kuza ko musawo oyo. Nino omukaire gano aba sesano mama makaya amazima gani ntiani yeye ya munda yezimbo oti alina lubota yakuba atiani ya. Kati chintu eba subulo chirongoso babbe kubatwa balongosa. Bali bakende balongo kuzobura aka ibade baba msindika idinda oba eiganga so naenda kubuza kisoboko oba kwa katendea muzimbe eti mara ngo talibo tatenga kwa mbwania
1: okay.
3: Nyanzi ze inamu za mudu awuda ebuvuma
1: kale baida kuila mbwana muza ebuvuma batulamukize namukize mwami ayisu ayisu ayisu nkwagalamu nkwetagamu mwami ayisu wachi dyonku bida kungatumaze program mwami ayisu bakukobere nti omukyota lakobye mukubira ku eisimu twalina program okuva last week nkubira ku kweisimu twogere ku ngamaze program kuno tumusanvu musanvu mukaga kaga nandala ibirina ibiritanu tambulawo obaye kuno musawo bayogera kunaye kubikuluma life has no spare kitwalenge kikulu bwojo bogoloire nibyo bugayiga byo oba obidakawo mungeri eyo etategerekeka kuba ku masimu oyogere ku nemasawa na abirye oba nokubita kugage kuno tumasanvu masanvu manana ibirina ina isatu nsanvu na mwenda oba kuno tumasanvu itanu muka itanu mwenda isatu ndala manana mukaga nkaga kanjiremu kuno tumasanvu itanu mwenda asatu nandala manana mukaga nkaga bitawo oyogere ku direct no masawo masawo umba umbanga bwetumaliriza kale yogera kuno no malendoza hello
4: hello
1: yes
4: yebale baba
1: kale sebo webale
4: bale
1: Echi
4: omubiri gusiwa siwa na tandi kokweta kula takula
1: okay
4: kai chiji oba obo wana kutoka ko lwa
1: aida kuiramu alikula ini
4: Hello.
1: Yes, sir. Kale mkwano. Ani?
4: Masige Moses.
1: Yes, wali kalido?
4: Yes. Mbibu zako msa
1: oyu.
4: Dante ya madagala gai zonga la gase. Metiku piso kujia ya. Baidi kilivavu. Aya madagala gai zonga la
1: gase. Ok. Haida kuida mundu. Zane kale koko ni yako. Tuwa kwa antifuka ange yeko la aye.
0: Mwai.
1: Mada. Hey, bana umuntu wako la wanda ulo ino. Ali kula ini. Hello?
4: Mwadu.
1: Yes.
4: Walipo gana umuda mani njolo ndi namlesa wana.
1: Yes, olo, namlesa.
4: Kiambu za kwa msa woyo.
1: Hmm.
4: Chiba kucho kubanga, munda, malikula ganti wenda kujia mandu. Woje mandu, ezira chivuayo.
1: Chukumwecho.
4: Oba wakapa weka vile racha iramu.
1: Okay.
4: Yes, sir.
1: Kaleve namlesa ambala muisa ino, nalila bali kusteja yao, mbali kutuenda. Ali kula ini, hello?
5: Hello.
1: Wanji?
5: Nikupoza
1: kwa msa oyu. Iwe
5: nani oliwa? Ono nandi sirivi eruka.
1: Okay.
5: Mwenda mwa gana wa yenze ndi ruka.
1: Kale. Haidako ilamu. Masa utsigaize dachi kavai na. Ulo achito ilamu bantu wabu. Pidago ongela wana ambado. Mwogena wonga oja.
0: Abali kuendo kugira nize sawadi no balinde mve kumpe wo. Memale. Namba jukubeku. Otegere nga neyo.
1: Kale, hali kula ini muna nge, obo kiri.
5: Halo.
1: Wanji.
5: Yena mpunya sari, yena mungkanaga.
1: Namu mungkanaga chili goba?
5: Yena riga nga bichi.
1: Ok, yo gira kuno msa u.
5: Msa wangi kumuza. Nenda mno munu na. Neki subaki anima. Neki lete.
1: Ok. Ndole tuko miyamasi mgano. Mwidaba mkubako gage kangabo ongele. Aba hida mlala tuje. Amasi mwagage mgage me. Note msambu msambu manana. Ibili ina. Ina isatu msambu na muenda. Mwabako note msambu itanu muenda. Isatu ndala. Manana mkaga. Mkaga yogila no msa ukwago. Nga tuvwila mstudio. Iba hida mabantu wabo.
0: Aba singa walikumbu uzanti banda gana wa. Idinda kuibiri kamuli road depositali shafana waliye chitebe osobola okwida twakebera twakwida ndaba wabangoterera olakobye mama we yazimbenda alatutebereza kubangani yatitulongosania wabula tukuwa idagala yabanga webania esamuka yene yakulachi yavao owo mubiri ogusiwa nchogeere kunto mubiri okusiwa china kye kivaako tibabu chafu bungi mukibumba osobola okuyida twakuwa eddagala eryozaamu obukyafu wabanga osobola okuterera bulungi n'ebindi byona ida aliko bati kiva kuki idotegere kwe kivanga wekebeiza kunkumita ndonke da Uganda bitani sente da treatment kubanga olikuyida kutegera ekyo kiba kikubonye abonya kwe kiva kulijja tandike sawa ndala yene eyokuncho paka esawa ndala eyolweigulu nga tuyidanda abana Uganda abebirwere ebyendawulo Chobo okole gezako okufayo obulamu bubo obanga tobufire kwezajabu kufiraku nterango koba ntediruma mwino tudikulira kwebuika oja kusinda walenga aye mwina ali kufuruta niwo oli kutegera webiri kukuluma niwo obo feyo kwidokola chi
1: okwidandabya
0: okwidandabya eranga mbasibulanga makoba nti mukere kuluna ku olwenju tumalo okweya tude twidandabe abasa otu naba tuliwo eranga tuli igo kola chi okuba receiving okuba idandaba buli kiro ekyo nabo tuleteere tulikebera nkumita donka bitani sent da treatment tirango kandi fuka ngethekea
1: kuona
0: kuona kwere lisingobo tutukirire
1: kale tituka swika okamba ida mba namba da masimu agaba sa obafuka nga masobola okogera nabo right now kuba studios bafulu imemu bagane kuno ati masambu itanu mwenda isatundala manana mukaga Nkaga, niko note masambu masambu manana, ibirina, ina isatu, nsambu na muenda. Nko ilamu, kunote masambu masambu manana, abirina ina, anana isatu, nsambu na muenda. Niko note masambu itanu muenda, asatu na andala, manana mkaga, nkaga. Nabafukanga, tusobola swika uo, kutula kukubendeza, kubendeza bama kudzeba nwa mazo kuingira mstudio zi. babenga batubitamu bukala mwagabaira olina kugabamanjino gabamanjino batuwa kubwa jalibu chetu tajalibu yenka tubasobola gamala yumanji aibawo ogaulide abakulu mukulu dikusoka nkula moisa ino dikusoka maiko ononi HM wa jinja college nenda kusima we bali byokola tukwenda ino niba staff bo mwebale kutwenda tunatubenda mwebale kutambuza byendegeresa mwebale ino lwaki tibalekera omumbedo namaze okwingira ali kunekane kabulungi era singa muli ku TV ya mama television mama TV ya singa muli kumubanda mwegomba kuyida wakumugama mu ngalo baba amakuti nze kankulekewo bye bye.
6: Eno ne ya chaba zinga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Katandikine na mwenji wa mtu yeye mukuziko muyimbi Moses Matovo. Yafude olunako lwegulo. Matovo ono yafiride mu ddwaliro erye Kibuli bwe yabaddenga adusiddwayo oluvannyuma olw'okubwa peva ku mutwe. Matovo abadde amaze emyaka egisukka mu 5 ng'ayimba era nga kigambibwa nti yakubiddwa omusajja Vincent Nsamba agambibwa okubeera Bawa Rose tumusiime eyabadde ne Matovo nga tannafa. Kati ye Supreme Mufti Sheikh Muhammadi agalabuze agamba nti abantu okulabanga ebirungi omuntu byabakoze akiba kirungi okusinga okwogeranga ebibisi nga omuntu oyo abeera awummudde. Ayogedde bino ng'ali kuwerekera omugenzi Moses Matovo eyafudde olunaku olw'eggulo mu ddwaliro e Kibuli.
1: Wannabbi agamba nti idhukuru mahasina mautakum wakafu amusawihim, mwogerangako ebirungi bya bannammwe abavudde mu nsi. Bw'obanga tobirina by'ojja mwogerako ng'okola ki? Ng'osirika. N'olwekyo tubakubiriza ensonga eyo mugikwate muginyweze. Ekyokubiri, yonna gy'oba obadde mu mirimu gy'okola fissangawo obudde eri Katonda, obeere ng'olabikira ku ddala Katonda ng'abantu bakulaba. Swala etuuse ng'eyoga nti ku stage nfuddeko ngenze kusaala. Tolina ky'ofiirwa. Bingi naye olimu kubeera nga obulamu bwo bwonna gw'obeeramu ebyo n'obyemaliramu.
0: Kati ategejja w'obuyisiraamu Agnes Kasimu Nakibinge atendereza poliisi okukwata Vincent Nsamba agambibwa okubanga ono eyatirimbudde Matovo.
2: Kitomanyi ddira ogenda kudda eri Katonda. Senga twali tumanyi obolyawo ensi eno teyandibadde mu ssanyu. Lwanditunuulidde ng'eddakiika zo ziweddeko ng'ofuna entondo naye kusiima ebitongole ebiteeka obutereevu mu ggwanga okubanga byasobodde okukwata omuntu eyaviiddeko okufa kwa marehemu Matovo mu lunaku lumu. Bannaffe mwebale nnyo omulimu ogwo mwakoze era mwatulaze nti musobola bwe mba mwagala okubaako kye mukola. Njagala okuddamu okukasaba. Waliwo obwana obukasuka pevers. Mukole omulimu gw'omwakoze bwonna mu bunoonye gye buli. Mukole operation elevated by intelligence mu bunoonye tufune emirembe.
0: Aye minisita w'ekitongole ekigaba emirimu mu ggwanga retired general Katumba Wamala asabye abantu okulabira ku birungi Matovo by'akoze akula obulungi bwabwe.
3: Sanze omukulu abadde abulira awo ne mpuliriza ebigambo bye ne nga nti senga tuwulira ebigambo ng'ebyo nga tuli mu mikolo nga gino kusanga twandibadde tukyusa ku nneeyisa. Ebigambo ebitera okwogerwa mu mukolo nga guno tebigasa oyo munnaffe agenze naye gwe asigaddewo gwe wandibadde obuuliramu n'obifunamu ekyokuyiga. Mu bulamu bwa Moses Matovo bw'atambudde gwenga ali wano oyizeemu ki? Alina empisa nze kimu kye namukwatako timekeeping. Nga bwe mugamba nti ssabatu Moses ajja kutuuka ku ssaawa ssatu. Moses akutte ku baana bangi bano bonna bajoanita bonna baalima baani bonna mbalaba wano basewanyana gw'okutte kwani ani gw'osuulidde omukono ng'otambula mu nsi muno.
0: Kati y'omwogezi wa poliisi ya Kampala SP Rachel Kawala agamba nti bakyalina Nsamba ne tumusiime mu kaduukereza ku ddala kiki ekyengeta e Kaganga.
4: Mu bitundu eby'ennansana awagambibwa okuba nti yo amakyamuina mu kaduukulu okutuyambako mu kunoonyereza n'okukolako interrogation yabi ekyabadde gwe twakutte akyalimu kutuyambako mu kunoonyereza. Ebyo byatusobola bigamba buli omu alina intention abagabe.
0: Akibinyo kibinyo nnyini ddala omwoyo gw'omukenzi omukama Katonda agulamusa kisa akuteeka n'abafamire omukama ayongera okubagumya mpola. Ate eyo nno nga tuvuddeyo entiisa ebutikidde abatuuze ku mwalo gw'ebugotobi ekisangibwa mu ggombolola y'e Bukaboli mu disitulikiti y'e Mayuge oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'omusajja amanyiddwa nga Ssemanya Kanaani ow'emyaka 45 nga yafiira mu nju ye mw'abadde asula. Busoga Royal Radio esobodde okwogerako n'abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe omwami Kifuna Bonex n'atunyonnyola ebisingawo okugulira lino era nga bino byonna abitegezeza omusasi waffe Asekandi Hassani agasakira mu disitulikiti y'e Mayuge.
5: Ng'omwami gwe beeta Kanaani Ssemanya mutabani w'omugenzi kanani ayagani wa munumba ngafu ile elea etimuzuri saa kumugulira angari kuguna bajiro kusambo wiki vaya gananga kanani ondo ngamufu
6: wazani kwa kuna wanekeleze chilipu unanga zetu chifu na naroza kiyobato ijaigweti bali na inene chilipu chifu undu echu sawa mwenda wala angatukano wanekeleze chifu na chifu awa mwano nara ingi mungu uru munumba angasu wa mnyenka naka yumba kai gala peyano mwano mtu ni wabaila alikuja avita yetu ulora muka yumba ya wana enso wilanga dini wakaka kayumba yale ngeza mtituli ya wana anga kini usama nyangu ya idaya tukobela
7: iwaelesa wangani kumi awataka zaida kukobela kujiro kutu ukanga chitufu alio mwafwa so tuwa kumirako polisi yevu kabori yone tu sewo ya confirming nsongo sineyo ama inage ni usama nyakana ni aline miaka anane tanu mumba hawa ilali mwenka ngazira kukati
0: era polisi nga tuchali mu district ye Mayugeyo egombye mu obwalo omusajja amanyi duwanga Konyi Abubaka ono naye atemera mu job kulwa namwe 5 nga mutuuze ku kyalo bukonja ekisangibwera mu gombola ye Busakira mu district ye Mayuge olokukakkana ku mwana omuto ow'emyaka 13 joka bwatyo na mgagambula obumuli omwana ono musomi ku ssomero erya Kasozi Primary School era nga Busoga Royal Radio esobodde okwogerako n'abatuuze mu district ye Mayugeno nga bakulembeddwa mu ssentebe wa LC eyokubiri ate amanyiddwa nga Gladi Wumaru navumirira ekikolwa kino ngaayita mu Sekandi Hassan Junior agasakira erudeyo
8: kumugema kuno chaidibu wa mwano kubanga alipoti ngira nga sengawe nti mlamu oyu andadwa amiriza o sengawe ya tuwala investigation ya kono kune eneleza ya bangali uvula vya kona chi boyabo nanga kulia chi wa mwana hau ya tuwala mikio kubanga musa kuchi enkesi wa mwana alimia kaa ngayi kumine satu ikuminena mwana wa mwana sume chibina echo kutanu ayita mchala wezi senga ngayi fapa kule mbeze mwumadini tuchifu mirira mwukule mbezo ba government tuachifu mirira basebo nebanyabu mbakubiriza bole muntu amane rolo yi hata kukati okuleinga obuna zobu mzeire kumwana umuteka teka kumusomesa soti kumufula mchala wubo ino kuno mchala kuno mchala wundi ova okubanga wate geranti ono mwana ono mchala ebilo itukule chi tuvia ule sotu soku mire chikolo echo echa atu sekuchalo echa bukunja bi nge chikolo chi ndu chibino basada bano

0: Mvu star ndala hash otangaze mixaje kubanga emilioni diri satulwa leo
1: anti dani buli wobanga olwemba kiro okubye olwemba kiro okubye nga mukutandika
0: tuduga
1: tuduga kadabada eri yavo kumpereza mchija kwa olwemba lumu kubye tulichi na buchine nakana mnichi na machi nachi tabe na ibuga
0: wawo ile ila mataba lichi na bedi
1: anti eriyo abakazi na abasada nga but what you call so can you talk masaa mukaga? Abo mpaka munana. Waira mu yawuliriza. Aira mu yawuliriza aliko abaliko dinga baliko dinga. Nakoba ntia pegano nakoba ntia yewaza mtawana. Me kubira ku engineer comics ebyo mebyo nabiterere. E microphone yakole. Aba kuba ido yabaire kuwala bulege. Ayo lwali kabire nti eno eno nteri kuwala bulege ngabo yabaire eno. Teri kukolanga bya kozo rwaido.
0: Atenze ndi kuonda bya mato.
1: Anti butinze wena jikolere ko rwaido. Kuba mazeyo neno yongeza ku kwale wale wale neriwa na yongera moko ku maduka onkobere ku byenku ko bye
0: ati
1: sabani ogulike ku sente bone ni gesta ibimwera musavo ni gesta ndarashi tamkirira ekyuma kire kule sente buti okusinza ku system ndi kubananga tuteko ku mansa sente oyo ni sabani gomvo ku nakungira akubye ekikalo mulenjo okulingirira iba wagundi iba wagundi kale wenigira mu buti ekyo makiri kulekula sente kudachi cabinet abakontane baliwa debate bana sabani ente bidetewo ente bidibarjati amakuchi bajakunti amaku
0: gamaisi mu nigasta ibiri mwenda msam standala hajo tangaze mixaje joke wangu le sente dino oluna kuluno olwalero gamaisi nigasta ibiri mwenda msam star
1: Ndala. Ayi, ukele kukomikisi wako yanda kuku waire waire.
0: Wako yanda? Hii. Lua kumanga weno olioti, wajoti. Wajoti, ayo tambla luchichi.
1: Nako, wetago udachikani njokute gerechendi
0: kubwa. Omo ubairo utia.
1: He?
0: Ha, mwene nasu gairewe.
1: Microphone, jitulewe. Bangira, aba kontani, mama nasuso kungira, elabuti uyo, alikungira, yesibye, echindu kumutwe, echimufana ni obukalamu, ekisobola okuleetera Maganda Saban okulowooza nti obulamu abuwanguire omulangira makoti mpango abantu abonga bwoli abantu tunako omuntu atya teo mankoba
0: ati
1: kale aye babakunsindikira a message okuva mu banka nga bali kunkoba atido bayinza okwigalawo banka okupaka saa nga ina nakuba ndimenza account yange eriko obuzibu
0: eriko ki
1: Kale ni gesta ibimwera musavu ni gesta ndarash dani
0: wanje
1: kangabe ku sente
0: lwachi tetugabira bantu sente sente bado tuwa kudigabira bantu
1: bas ikwenda ku mansa
0: sana weberi aba zaine
1: buli vaino wadachi kai 10 Moses Kirabire 0758 8 7 0 mama nze subhanallah akbar kano kanene 0758 8 7 7 Ni namba edisembayo.
2: Bantu batano bakulembeyo amu.
1: Kirabire. Bukankube ACM. Kuba btiyesene da kumansa ate radio nga yaba nini. Kumansa bumanse.
2: Mansa musa mansa
1: mansa. Kuno mukisano banga olikubanga olikuuliza radio ya chabazinga eya mwene mwene. Kuba en radio ya chabazinga.
2: Nangira.
1: Tiba en radio mwene nani? No iyo ya kule numoyi.
0: Chabazinga wa busoga.
1: Muko.
3: Wanje.
1: Wewe bale baba.
3: Kalo
1: wana wevali. Nizesa Ivan Ngobi, nini umuise mkubembe, chirongo sidani, mtano wa msenze, waisa sula, niba mkangwe Dawidi, ni mtano wa Siraj, gabari yako yebienda. Ofu ni yaku senda kubinga au? Ofu ni senda meka ni gani yoleo luwa?
3: Yono shakuro kubwe buwenge.
1: Buwenge sa idichi?
2: Mkubitile kwa wencho, mkubo neku.
3: Buwenge wanecherinda.
1: Achelinda, oi dina abire jeni?
3: Eee.
1: Mwona, tienda kuni mba. Ose ni minu ndiyemeka?
3: Musambu.
1: Usawa, nudutubo randi koba, oza ino kunomu sana?
3: Nazana kuku, usawa dinoze ino mlala.
2: Iii, katunda wange.
1: Obafu nasenda kuisi mwoku baba.
2: Anizadia.
3: Ndifu nye.
1: Anizotia.
3: Nize sita.
1: Mhmm.
3: Ividi mwenda msambu.
1: Aha.
3: Pita andala aji.
1: So koleke. Oino omu kazi?
3: Zira.
1: Aa, so koleke wakubwa. Biendi kwa wami ni biamba. Ozira omu kazi. Ado nguwa nkobira kugwa.

0: Kubera Shabani. Kubera na kwagana ko wo wakobe bindu. Chama ni wonani we chalo?
1: Isifu.
0: Isifu tili na mona.
1: Kagwa.
0: Ma onini baba oni mama woli awo opangisa.
1: Mpangisa.
0: Echa kutolewa imwe nechi.
2: Olugezi gezo kuli. Ese ndoja dikola muchi.
0: Sele tambu zabula muwichi, wichi satuna ambi range za choge ma kusende kuli nganga kupuli ingi.
1: Kale ni ranzinza.
2: Gulina gubanda, angati kweze kukusende kukwila. Kasa ifetu
0: wende. Kuba choli ndo kukuba, kilongo si ifetu mwende wetu nakola. Kuba ndi kuenda kumasa sende, dachi kadi ndi edileko.
3: Tujama kizambu dachi kabiweka.
0: Kasa dachi kumidi ndi bula unga ngaba sende. Tumukubede bandu sende wala wakutani. Ido tukujabu tagaya. Mkuluo na anambie. Yafu na balamu bange yandegeresa kusente anti baganda ba abakazi ba baganda bo tiba balamu baife tiba bakazi bo
3: bakwana bacha abakutisa
0: bana bana
4: Busonga royo bingo masavu Wena sana O wangule
3: Nani anozaka lambi kivu ya kundala?
5: Nanangwe Florence
3: Ate nani anozaka lambi kivu ya kuibiri?
6: Nyago Andrew Cohen
3: Isatu?
7: Omulangira mpango Ronald
3: kale ndini mwidukulu wange mnumba mnoti dio bambaire muchidi ninze dadawe aye wakamuchala wange amweta muchala we ngera aba dadawe ba deka omwana oye chimuniriza kuli akawunga kampereza akawunga kokaidi
0: Dada, bana dansa ngeri kina okukuta ku dada wange kirongosi bana bada dempata mwangu eba ya empa na bana akonga kampereza miringi center kalunji kagoye bulunji paka twafuna ko abageni wako washa bani abageni musanvu bagula akwote akonga akwota ndi kuida mama akwote tya
3: ndala
0: pali sabantu musanvu atenga baliremerera kuti kabutike sowani
2: pali bazimbi
0: aya akonga kampereza kirunje chikalukeru Memale kabe mungu wakabuji.
2: Akawo uo.
0: Omulenzi ono. Ekimuniriza muganda wangono. Kubona yena mwidhi ukuluo. Maganda sabani. Tulinda kabuji. Peka ebi kutawo bango bifune kumpereza wa miringi center. Enko kebiria. Yagu umula kabe. Peka ano mungu natanika umulimo. Enko kadaya kwa adenda kubudhi inga. Chene chansu tukwechiba. Ula anga kame gula kwa anga abusika. Ngeiza kukandi. Kubeiria buchi.
3: Nguli ye.
0: Akaunga kampereza kakolebuka mchiro ditia?
3: Itano.
0: Chiro eikumi. Eikumi na itano. Abi na itano. Na atano kujama iso. Olina iso mero. Olina idwaliro. Olina project ingo yena tukusapla inga kaunga. Aba ampereza miringi center. Na abe sigwa. Echiro nje kuwa na abantu. UNBS yaba ikirizo. Echiro beba kula bia mutindo. Paidaba kukula kunakadhi wa mango. Olina wabuduma bo. Paidaba kusubula kubaba kwetu. Walida kusente enunji. Echiro nje ndipali na mtu mba wifi au. Kukaiti road yao. Au mukafeni. Manager Frank aliku 0783
3: Otio.
0: Mkaga na ina. 00 chena na mkaga. Enambi 0783 mkaga na ina. 00 chena na mkaga. Over 0755 Habine isatu. Mkaga na muenda. 03. Mpereza. Aliku 0755 Habine isatu. Mkaga na muenda. 03. Ae dani. Namba mkuidu kizenti. Mwami owa jopa. Paulo Rubega. Yatukubia hatati jatu gulirachi
3: embuzi. Ratu wa muidu kiza ilanti embuzi.
0: Omukulo yo. Iba wanani. Yankuba atika guntu kilo gokuli hachi.
3: Embuzi.
0: Nakuwa hati ya imumuli ya ubuzi butu. Hai tujale tambuzi mkulu.
8: Abasa mwazi kima mazo kwe yanda. Katumana haba kontani haba uluwa lero. Ono. No mu kontani ya soka.
5: Ama ina na msana Florence.
7: Olimumbeda.
5: Ndi mumbeda.
7: Ulimu isechi?
5: Ulimu iso isanga.
7: Chike chaba iso isanga techibanga kumubambeda mbika vile vile vile. Timubambambeda ababa sigala baguna.
5: Baguna.
7: Abambeda vonkaba vambai sengobi. na balangira abale abasaada balangira abagala abachala na babambeda
5: abambeda
7: so echike echo obati ni chogwam
5: mba ndi muguna
7: toko bangoti amaina gange okoboti erina lyange
5: erina
7: yes
5: erina lyange nize nanangwe Florence
7: mhm
5: mbwirile muisaza lya baba gavula eigoloza mkondo omuluka iringa baba nzala ni mbogo Leonard mama ni nairva Happiness ndi mwidukulu wekirovu esio wavu omukulu naba mwidukulu wakisige mbogo
7: koba omuziro gwo ogwekikacho
5: omuziro gwekikachange nevumankufu
7: enkuni
5: enkuni erina kyagaire kasangati abana abe iwa neisanga nisanga
7: kuba omubala
5: omubala kuba nti hata watanga kuutama na butaki isanga isanga oli mukodo webakwetanga okulya oidanga na akabyako isanga isanga isanga bona aziremere ona aliachi baba nti wentambire twavwa binolo.
7: Okay. Mpegano titukoba anti ata watangaku.
5: Mm.
7: Ata gatangaku.
5: Ata wata.
7: Kuwata.
5: Kuwata. Ata wata.
7: Omusoga omukalamu asobola okutegeera okuwata ni ki. Tuidabuza okuwata n'okuwata chanda ulosebo. Okuwata. Nao wovira kuchalo cheba kuzala kukulira tao. Obo buzale bu. Noja nogwa yogwa. Ige wabatovu wanga kugeba kuzala noja nobwa kweyo kumaganga. Nobo nambela buge kubisa. Toma na butaki. Soti kuwa atambo lio ba matoke. Onda geiri. Nenda uleyo kuwata. No kuwata. Aye muga akabonera.
5: Mke yanziza.
7: Mami vikara.
9: Uya tu watambu ire. Katulilo wokuwiri.
10: Ahati ya walikirire.
7: Eee.
10: Nyerata. Akazalibwa, tikatia ikoli. Akameze, tikatia musana. Omutoli, tatia lutalo. Chotalire, kaongolo, ninatoli, na abakirire. Omusoga omugundufu, buli waulira omubalo tinogwo. Ategera butegere nti aliku kugukuba muisetoli ngechika. Ifa abe isetoli twasimuka ebunolo twatambula paka ebula mojao muisaza lera tachabazinga owali enkuni ya ifejebe takatuoni kuchalo isalo. Abe isetoli tulina abana ba ife abayiwa babiri bonka kaongolo nina toli. Abe isetoli wechirichika era tulinoba n'omuziro omunene ngeri mpongo n'omuziro omutono diri mperere. Ifa abe isetoli tulina enkuni enkuni yaife eri katuoni mbeire nganjikobye ira ayenze ndi omugabula mwene ava mwisaza eri alata chabazinga eri ebugabula. Nyago Andrew ndi mutabane wa mwami muga ya Steven akate myebukofu kuchale cheka waga mwigolo zali abalauli town council atena idana aba mwidukulu wankuli mikaye mugaya ngonensi takaji kubya kuchimodi
7: bogu ye omubala no tukobere nkuni abayiwa nensi mukeye chikacho bakuwa akata
10: nyanzi zawati.
9: Omukontanyo wokusatu. Wena bwe kule ntombo. Mulusoga. Ndiko.
11: Batukobye kubuyikula ntombo obutamala biseroti nakalangira enko ka maido. Amaina ninze omuyise ngobi omulangira mpango Ronadi. Abandi gobe idingo wa makoti ninze magada atera ninze mwanda. Mpango Ronadi mva ku kyalo kya bugobi bibiri. Mumuluka gwanagamuli Mwigolo za liabulopa, district ya Kamuli. Mwisaza liata chabazi ingeri ya Bugabuleyo. Mpango na dindimu isengobi otwevu mempongo. Omuziro omutono mperere. Abalangira tulinaba na baifu abagala beba zala tulini ingobi. Goyumuwa na mlenzi. Tuwaba ni inangobi. Goyumuwa na mwala. Aba isengobi tuwavo isopia. Ngabwe mchiulira. Dada gaifu ya ida. Yatu ukaku ebuno lao. Tibia mtambuli ya bulunji ya asa galimba. Ya ide busoga wano. Ebusoga yatu ukira kulusozi. Yatu ukira ekagulu hao kulusozi. Ya simba wa makanda. Ni mkenkedege. Ni bake baifu abandi. Aba isengobi. Tuli no mubala. Era twaba ne nkuni. Buti mbito nkuni. Omubala gukoba guti. Kalibaita. Kalibaita. Bulangira buti mbito. Tusanga ile buchina. Obuseko uva kungeri iso ikulu. Obuseko uva kungeri iso ikulu. Weka itira abakulu. Mwena abato. Mateiba ala kalibaita.
7: Ira momubala.
11: Kalibaita. Kalibaita. Kalibaita. Bulangira buti mbito. Tusanga ile buchina. Obuseko uva kungeri iso ikulu. Elise rio mkulu waweru galana agabona. Eka itira abakulu. Mwena abato. Kalibaita. Nzendi mwidukulu wa Agustini Wansolo. Oyonga yaje ile chinjibantu. Oyonga dada.
7: Mpango. Mpango makoti.
11: Wampalata.
7: Omuziro gwa imwe chichi.
11: Omuziro ogwaba isengobi. Ifetu evuma mpongo. Omuziro omutono mperere abandi jebe tawerere.
7: Aha. So omuziro gwa chabazi ngati baguzaniramu titujja kuwa kabonero eriyo wotakobye.
11: Yes,
7: Kalibaita ochogeire bulungi wakobye mirundi esatu kyovu obonaga lokobye mirundi ebiri gairamu.
11: Yes,
7: okobye mirundi ebiri na kobo chire mu waidukira akobesa. Twaika ile eriyo chomaze ne werabira. Tukobanti Kalibaita Kalibaita Kalibaita bulangira buti mbito. Tusanga ile bukina obuseko vwa kungeri iso ikulu. Obuseko vwa kungeri iso ikulu. Ahogo ugwiri ile. Okobye chidala. Omuzibala ogwala tatituguza aniramu. Katulinde oidafu nobu ila. Luana ino oidafu bita kungomula.
12: Ulira ndiko. Nobu omi wolusoga. Mulusoga ndiko.
13: Olusoga ndiko. Guno. Mudenene.
14: Kale mkagu mulunji wewa lupango jeku mireku ikiza sohulu lupango tuina mireku katiabanto wali kuidona kuolua balaza.
0: Yesebo.
14: Ni mwe wili za mulunji. Mwe si gwadolini.
0: Mwise mwi ingo.
14: Ngobi yerukana.
0: Chikatili ichidukira.
14: Mutambi. Mutamba ali.
0: Mutamba ali owayi wololo.
14: Mutamba ali. Ngobi yerukana. Mwe si gwadolini mulivalu wa balaza.
0: Kitu wanda kumalala yanka.
14: Mulala. Kati uluo kubinmeizanya Peter, Lubanga Joshua, Nina Yabu, William.
0: So kwa hile mkwabalu balaza?
14: Mwesi Gadolini.
0: Mwesi Gadolini, mwisi mwingu, mwala wa Nabri Jane.
14: Ngobi Erukana.
0: Ngobi Erukana, mwiganda wangi.
14: Wabuvuma. Mutamba Ali.
0: Uwe, wololo.
14: Ni mwe. Mwe mwidi uluo aleru, tukwenda kumulala. So mtuwe guhuko lirevulu unji. Nize Shaban Maganda, mzebi angendi kulinda.
12: Ulira ndiko. Novu omi wolusoga. Mulusoga ndiko.
0: Kale ni gasta ibimwena msambo ni gasta ash tampini echa masiri kilira esente di kudaku isimu wankobie kudachika ebro itando nkanga besente dindi ni gasta ibiri mwenda msambo star ndalash kanso kentole ibuzo nkwa dachika dema kumiana kusaga itan wa funakaso de sobu kalamu oso de ubo nilobu nilobu kalamu saban nana angwe ni walo nzakalambi kibwa kundara. Oloku bango vile kumukuwa mpugo. Nenda kuzigira aba wawawa. Hachari. And the poultry breeders. Eka sambira awo. Abe gule ina mkutu senko ku. Edenda ulo. Eyolu na kulala. Ede wiche ibili wiche indala. Omwezi. Enku dodo ala nikufuko. Echiru njia echiru kumantu bano. Enko kento deba kuwa hili. Pasuka kudi idandaba. Na kusomesa. Bando basa awo. Besigwa ateba lunjinu. Aba wawawa. Balika sambira awo. Manager source. Musa awo ni mkazi musa awo. Baga banamu. Eminimo. Olaida andaba ambuzi. Oida ndaba bukunsu. Obukunsu. Kabakabi idikatu. Oida ndaba akatu. Oida ndaba ni mama wako. Ni baba wako. Aa. Olikuenda mkoko yene yene tegerekeka. Kupa kuisimu. Ziro msambu nana isatu. Makumi asatu. Chinana atanu. Ziro msambu nana ibiri. Asatu. Chinana atanu. Oba ziro msambu itanu msambu. Chinana na mukaga. Msambu. Anana isatu. Enabe ziro msambu itanu msambu. Chinana na mukaga. Msambu. Anana isatu. Naba. Wa. Hachale and portable builders. Kasambira. Nana angwe.
5: Pampa.
0: Omuso gakoba.
5: Atia.
0: Ndi. Ewomu na kumaziga.
5: Owomu na kumaziga. Owomu tinseko.
0: Busatu. Ndi uwo. Nana angwe.
5: Wampa.
0: Omuso gakoba.
5: Atia.
0: Eye kanga.
5: Eye kanga tavuka.
0: Bakulonde. Eh, omuso gakoba nti eye kanga alamia echiche. Oi di chirongos. Omusungu akoba he who laughs last laughs the best. Ayo omuso ga yakoba at he who scares a man. Aye gu luzungu lwachi. Ko ampeka ne mtona wa msenze. Ye mwene wasomera Kampala. Nze nasomera wano. Echi kwondo gezo luzungu ni okukononere unakolwa lero kiki. Microphone ulikola chi. Kuba ulikola ngo tubakitula ku yaba maiko. Bana. Comics. Idako kuyemu ino. Niago Andrew Bikalai. Sound now. Now wene wembele nendelanga.
13: Ye kuja paka wangi kenyere.
0: Tua kutakumukwampa. Odilingi niba ina wafana batia. Na mkiza ku mkazi wangi. Ena maingao. Mama paito.
13: Alamba ile
0: bwende. Ah.
13: Kadamu kwa vile ncho.
0: Iwe chitegeza kusaa no wabana yaba alamba ile. Mm-hmm. Talamba ile. Alikutumuliza.
13: Sawe.
0: Alikunaza bintu ngo vyemulilile mweche igu. Nyago.
15: Wampa lata.
0: Umuso gakoba.
15: Leta kutuboni.
0: Bawulula isanda.
15: Yera vila abana abana bumbuli.
0: Busatu.
15: Kisemi lata.
0: Ndi uwo Nyago Andrew.
15: Leta tuboni.
0: Idu kila nuruso gandiko. Olu achirongo sidani. Maganda Shaban. Sa Ivan Ngobi. Mukwano kubesa sura uwo nani.
15: We miaka echinana.
0: Ni wa mkangu ya Dawudi.
13: Mzamilu.
0: Muzamiru. Omuso gakoba.
15: Akobe tubone ku.
0: Ebyo omuchayiro.
15: Echo te kulimbe nkirabire.
0: Oba iroki dio bamakaya.
15: Nkirabire mbulabire.
0: Omulona nanangu. Omuso gakoba anti ebyo omuchayiro bisigala muchayiro. Ngabe bakoba anti ebyo muchiba bomwiba egiro. Omulangira mpango Ronald Makoti.
16: Owampalata.
0: Amadi gakufunze. Biti hundi bitono biti. Bia gata tu usemu. Kukusita kupuonu nongo hili. Yes. Ayo yishine chibuzu.
16: Yes sir.
0: Muna mti yaba kula mwisa. Kyo gata kumegafone. Webatu. Muna. Wetipanga tulimu communication ni already. Jowa sulisa. Iwe kupuna niko adu na ikuza microphone. Baino baliko gata kumpe ongo. Yoke danga off air.
17: Ah. Shaba ni yaba ilaji wambi.
0: Hey. Ndi tuwa ganyeni no yu mti yaba. Ngaliki na biali kugula. Aye mbele kuiduka wanga ndi kula usigala. Kutu walida baisiri kale bangaba nkuma.
17: Ndako vechi tufu.
0: Kale mti haba. Adia weba tu nda sigala o ide chivao. Wababao kwa iva. Ni mkua nukunuba jire kugula ivo lutuvo ina kwa u. Batula msa. Buti ndi kuenda kwa sente kula ganti. Tiri wavulido. Ndi kuenda kwa sente kukula ganti. Mba ilinga. Katuonda anambie. Tu obo na abo ine. Sente dino dikuta ambuze. Dino. Nesende dino. Kobe dabando sende mkuwa hile. Nesende kuta ambuze miya kajiti. Yukumi. Habili.
18: Aya alikuwele.
0: Asatu. Ana. Atanu. Mkaga. Nsambu. Chinana. Shienda.
18: Chikumi.
0: Nesende ndidi kuwa. Nane uwele mbulu mbangu bea kitalo.
18: Hey, ito hile katukulula.
0: Njua sasuri lepaito on school fees. Bakuba. Bakuba anda kuisomero. Ah, muwe. Koba mukazi wo oti muta munani mwami wo. Mwidukulu ona ampa ile sendi.
18: Ni do, ndi game yeku.
0: Odi ulire.
18: Ndi ulire. Aya kulira.
17: Ajo ulire.
18: Ajo ndaba ididita.
0: Ajo. Esente edo, nditambise obula munga bwendi kukobera. Abandi enda kuuta kuma paka maka kuira school fees to mazeye. Miaka giti.
18: Mwere kwenga.
17: Ozira yo kudende diti.
0: Mbaku nunda biyange edu kuwaka ilu. Omula angira.
16: Wampa lata.
0: Ndi uwo.
11: Leta
0: sebe. Omusoga akoba.
11: Akobe.
0: Ena kutida amulala.
11: Ena kutida amulala. Ngatidi kwa gaini.
0: Kolo ugupali. Ria mulonda. Dado mulangira mtu mwene. Kwa kala kechalo.
11: Datuena. Tida amulala.
0: Busatu.
11: Neyanzi za baba.
0: Enga yo, lindu kubango, bia bifubi waba na bidi kubisabu yoku kubira yale bidi serious.
17: Bino odia kari.
0: Omu nangira.
11: Wampalata.
0: Omisoka akoba.
11: Akobe baba.
0: Enjire ndala.
11: Enjire ndala. Yeiso muyayu.
0: Tere izamu. Kwele mkisa.
11: Enjire ndala. Yeiso musu.
0: Bakuwe.
11: Neyanziza baba.
0: Ayo lundi kwa enjire ndala. Yaisa, oba yaisa wakaima. Uruo kufanga, obu kumutibunga na kubangambu za unakulanona. Kamba we muku kakensa iba wabagundi. Yena aina mirao. David. Sebo sebo da kumuzina loma na ina kuyo. Eriko leyo. David, eriko. Bute revle. Katoda wangisubu.

0: Wanyi
1: ngamba ndi kumesinga na kuli dono na maji kuli za
0: olimba chisebo
1: atina ndilimbe kila tawangi pabe ruka bange
0: eh eh
1: atsokere nsonga
0: ani ono
1: ono mwese muli bala manza ne kuwa ne buniko
0: abe buniko bali batya
1: abe buniko kuli bulungi baba ngati bali kumesinga na tawangi
0: mufunye kumadi
1: Kwa pronto no wae gaida kutona inshallah inataka hivyo na bulungi
0: tuongero simba tuongero simba gaida kugwa
1: Inshallah katongera kusala Allah.
0: Ya amina.
1: Muna chenga yabache ye chibunga.
0: Tidia bulungi muno ni akwa simu yoliste ba kuti mufuna. Akaluluka aja katia.
1: Akaluluka kuba.
0: Ah, as mvira kumukuja mani wange sina.
1: Jamani bo, ale akaluluka.
0: Hey.
1: Ndia jabubi.
0: Eh, sorry.
1: Na numukara kintu lubalo yo.
0: Mhm.
1: Kwa mata.
0: Mhm.
1: Ako jo chama ni no kubanga andogera kuzena.
0: Ei.
1: Mwana. DJ.
0: Wanji.
1: Chasa mleo ya bashi ye.
0: Ali muuliza. Ee mula muwena twalire mchasa muhiyo senga musogero ya solo bula kuno.
1: Ate.
0: Ee.
1: Ata mu na kani kundi. Asmane mtangala.
0: Aliyo mula muyena.
1: Ate sekolo ite ebonda.
0: Baliyo bala mu.
1: Habata abona abantu twa ngoza ntona abantu ba kumanja imale tuba uliza kwa nakudina.
0: Bi ibona abantu nga iwe nga iwo bula.
1: Okusokera la kaso kene bazye ku nakapancho.
0: Mhm.
1: Yakoze shamani babu.
0: Amina.
1: Awero yo paga no buti tuli mu kirasi.
0: Yao ii. Ogo gugege. Eh.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Ngarange ti gundi James Mbala sawa ne kaliwa.
0: Mhm.
1: Ena likuuliriza buti nadi.
0: Buti asembayo.
1: Na abantu bayisoba mwana ba boda boda chamvuma.
0: Eh. Eh.
1: Kwekembe.
0: Eh.
1: Bona bona bona bona mwana mbala mwisha kweza mtu gwembwe kiyira mtu bana nani bana nani bana mwana mbala mkila halao.
0: Kali baba.
1: Kala mtu kweza mkale wangu.

ikumi na itano buli wiki bakwa abi na itano buli weekend ukwa ngule na bachirira chaiteka banu yasi ni kastar even mwenda musambu star zero ashe ya kuwa ngwengiru omukisa goku wabuko diyo akoma umwenda ulusina tada akoma umwenda ulusina tada waibu noti ngomukoboti ulira

0: La imbiri mami singa. Zino mami singa zina ni mtu ngavani. Hehehe. Eno chinana mnana kasana mkakabu sagara ya radio. Radio ya rata chapa zinga. Yes, kwa wuna mina gang.
1: Sembera jengi. Mulu jana mpungu zumbuyo. Jamwe na mama. We woli newe sinya.
0: Halo.
2: You are Sebo.
0: Ah, Sebo. We are using English.
2: Ah, the dinso la luzungu.
0: Ah, ndi omuisuka.
2: Anji?
0: Oyaba kutumula luzungu anu. Good morning.
2: Good morning, sir.
0: How are you?
2: I am fine.
0: Your names?
2: Your name, Julius Kuzana Chere Ikayo na Mkoge. Sigare ngani ulizi janu mga angoma iko kuzwa mze magino.
0: Eh, omwizuka? Oliwa manyi.
2: Eh.

0: Wanji. Kali baba wewe nae balikuuliza. Ani unu. Ayo ngeza kuilobozi.
1: Oyogera kuniweza bakutane kamuli.
0: Abe kamuli muli mtie omwana uyu mwana iwe. Mufunie kumadi.
1: Nadi niyo kwa matondo nowe baluti sansa baga.
0: Amina wewe nae balikusima.
1: Kuna ku bantu bange bano.
0: Oli we dembi.
1: Kuna ku mzee kundi babuli ba force yali kya manzi ya yunga mzee.
0: Aha.
1: Na alamsa baganda bange.
0: Mm.
1: Alamsa kumwa inaze enamulesa wabulenga bi babiri harieti.
0: Nkubuze ko.
1: Na alamsa.
0: Sebo. Bako zana viti, baganda wo viti, tuwazama ina.
1: Bali na ama.
0: Obante.
1: Ndina Beni, Muda, Muyanda, Brian, Mail, Ben, Mruani, Ndegwe, Paulo.
0: Iye.
1: Yesebo.
0: Mm-hmm.
1: Naramsa kumwala wangirita, okuze na mlesa.
0: Iye.
1: Naramsa kuyafini, baba, we baloku. Uweleza.
0: Uwebala kusima baba.
1: Kaila nga ononi uwezo Samuli kwa kutame ukusinzire kamuli.
0: Kari.
1: Aja kutumira kwa abantu wabe na mwezi abantu wabe saka kutola onga mamiyo.
0: Chira. Echalo chira muku.
1: Echalo bacheta saka kutolo.
0: Mhm.
1: Awe mpu umuirao.
0: Iye chitufu mchidi.
1: Kutumira kuzaga.
0: Iye.
1: Sebo.
0: Kari baba.